0: Mozambique City Sesatu. Femama Ferradio Simba. In Pokamanu, Jay Dembe. Wasam Tabanaya. Mulibu Jay. Karamuri mutabaganda bange mujangane mulia wetuli vao muri kumbe nagala kadaga bange ujangane tulia wetuli vao amongi mchara wa fe ujangane tulia wetuli vao magogo wa fe ujangane tulia wetuli vao muri mutabanange mikwana ja fe mujangane tulia wetuli vao chiri mwenare mchikomba mchika chufumba mtuku agate nyumbe kutomulilo chikambwe chilala mko muri mtieno rugabadwa na mgeleka chakuma orabie katonda bwakoze amakula netudamune tuulizikanya gwatoloza tusobola chikolecho nga yesi asazeo tude mutubere fenna wanao edobozo olibengoli ulira nange mbenga nkufuneyo kale gwatompulira obanze sikulira olabika gwompulira nzata kulaba nenga chona chachini chimanyi kuli webali kuliza mprogoma edembe wentu kidewe bichukira mubaba botutu kabaga batiwe bo kare buli jetu itaba kubangaro ngaro namwe kasubira nti musanyusa kamwenyu mwenyu ne kesenda amatama ne kesenda ngompuli danti tuseno nange kankolo gwange pakasa kuwe nabiri wenje kutera nje kwa sabinza ngawado ne kati kentu se chitegeza nti office nyitu dem ai shikabule ngane ntegeza kwente chisumuluzo chikubiemu era wano wetu tandikide nyimba nyingi zauri denga zikula umambia saze nandala nyingi zichajia elazo nazikuteka mumundwa kusumuru kulabango veka orumbi sejo kore la baba nafa jetu lieno kasozi mkote tulisede jetu sizi lieno netulio katulengela bia nevi famu kwanga mwamula wazaru wachile diene li kasozi sozi wano chitakeza atifamu lengela evile ngerevi famu chibugane wala mulimutia neyo banaka yunga ngakitaro nyo chiyongo vero na kubona abona oh evyaka rangwa vya zebu vinyo na ngandi embera nga sinu njeyo tewomia nakabururu na wankuba deba anji baba deba mwogera ko ngomu ntumbwa badaji nyanyaba tu kutaka na yero murungi tabula konji na ugini yoti kamogo na ujino nyo kandi ya negrele tetalera muna ya vena kuna ba mwagara kadele katulime kugerebio umutu nga fude mbula mwenseno tetuina kumogera kebio siye kula ya fe wano tuina kusasira msasiba nganda wamuna abo mikwano je netuwaka ndi nga kitaro nyo no kusabiro mugenza ujuru kusimura mwenseno mukama katu na muweki mureke mirembe ebigambo vita ndiso kuiti ngana urufanyuma ure chigambe chafu tuseri mubakuru bariari bakuru abakuru nebagama turu naku uru naku uruo kujukira abajulizi uru wanga satu omwezo gomkaga mburu wanga za duayo abandu bata ndiso kukiribi kikiniki baga ante bora we bora ante bora arese mizimu vyo natu jabinyumi yako masao oja kubitegera elanda nyoge mirembe agange zeka kosile microphone soja omukeze wa mwe akera mwere kumacha okuwa buzako atano kubateka mumudu okutuka je mkorela kwe ya sengo kola nkwe waza mwe waza we bali mirimo jo kwa saganya banywanyi Uganda bantu teba today bino bia naudi na bagama tia chisanya teli kwebaka basa angibaba na Uganda tebebaka basulanga bakora mbabu zako banywanyi mwamuna mwabeteke kasawa yono kusobolo kula wangolumbi sa jo kolela ngo kede bukezi na we nkugamba nti uchecho akade keko na wabo ino kula wangotete kanyanga busobola ukusobola kulaba ngo tukira mu jokolera mu bude kale no kubuzi zako era ne kwaniriza mu mambye saze
1: kati nawe gabana na faka mwenyu mwenyu
2: Radio Samba
3: katuse katuse ho
4: Oroma nye mambia saze, kubuja chabukede Na kwa nasuzu zaka musibule Na wevayo msoja takusanda mbulini uwe
0: Tokorezo vino furuma wawo wa suze nga tosose kutendeleza kumukama katonda Tumukua soru na kunerale tuwele mwe mikisa Mukama katonda tukule mbele mbulichimuche tukula Tukiriza ntie ye kasaburo kuje msavu mbulichimuche tuagalo kutukiriza Karofu nanga ya kade na umutendeleza kwa kubanga chikuru Okuo mkisa kwe mbio kura Bomita Kana kawala wakata afa peace Bagati tevi nkwata Uwasu zote gweru nono rweru yimaru omukeza Jikubaji yonyogere baba Nange njitende kate netu wakanjira wakweri Yesu za kumurongoti Nja kufuna lauda

0: kambalira kana katuna kubwala kumwali kawadde obudde kayimba bulungi kalola lungi akukee naye nabo manyi bya Uganda ti basoka ne bakuwa mu budde nga katikali chikabi kayimba bulungi katanga kana thank you so much bami kuli ranga kubenyimba tsange kali very beautiful and humble niri natanga kayimba bulungi bami na video nungi Bambi terora lunji, bambi mumuagare, mulirize kunyimba ze. Yes, umbanirize mu kirasirumu. Eno yali mbozi wakati wabasajja abasalamala. Tugamba abasalamala mwali mukiwuliddeko. Anti olulimi lugagga. Be basale mbawo, mumbamanyi, be bababeera mu kibira nga basale mbawo. Bali balina bye banyumya. Ng'ebigambo bino byali wakati waabwe. Ngeno mashini bwekaba bwesizi nga bwe basale mbawo n'emboozi egwa makerenda omusajja yagamba mune nti owaaye embeera ogiraba koye munne nti tuli eno naye ebintu si byangu koye si byangu mbiraba si gwe weka naye nange embiraba oli kwe kugamba munne nti bizibuzibu naye mpa ku mbakesi ng'ebintu bimpitiriddeku koli nti kiki koye wa gyenvuddeeko eyo nga si birungi koye ati kiki mashini nesooka nesirika ne bagiteeka wali ebbali omusajja kwe kugamba munne bwe baali naye mu kibira nti owaaye olowoozeeko eyo omukazi teyankoze ekizibu koye nti kiki nazudde omuze mu mukazi wange gwe sirabangako koye nti kiki ti omukazi tya omukazi tye ate naawe mbuulira wendi kimpitiriddeko wendi kiki mbuulira tukisalira amagezi olina gati kinene omukazi ali lubuto lwa musajja mulala koye tya ugambye ki nti omukazi ali lubuto lwa musajja mulala koli nti wakitegedde olya ati kati naawe okimanyi tubeera eno mu kibira luli tetwali kayunga ne tuva ekayunga ne tudde eno walabi mukono tuli mu bibira tuli mu bibira nagenza okuddayo ng'omukazi simutegeera yeya kyeŋŋambidde naa nti nsonyiwa eyo gyobeerera mu bibira omukazi sajja ateya saasuze na waka oli kwe kuvuga nti ng'oli ku kizibu eyo yembaazi eyali wakati w'abasajja abasalamala kale nono njagala omesa ekigambo n'emboozi mwe tubadde nti mukazi wange ali lubuto lwa musajja mulala awo we tuli womesa olulimi abaliddeba balikutenda abasajja benyumiza oli nanyumiza ku musajja munnemboozi nyabo wene gwe mukulu taata
1: okudde
0: nkulina
1: ekiddewo
0: naye sekidde kiraasi waali gyenenyeza tomanyiyo olulimi lulala omanyi olusoga omanyi olulimi ki
1: taata bata asimule gundi
0: asoka asimule olubaawo kale kamuzukusi alaika ebiri ku lubaawo tabiraba bulungi taata baasi jangu otusimulireko daasi teri wali wali tamalonali we yagitadde wali wali ate dija lwasa lata enoni enoni enoni naye nga ekigambo nakiwandiise dda akubona ayagala kutusanguza lubaawo ate nsangule byempandiiseeko wamma ekigambo kiri ti omukazi ali lubuto lwa musajja mulala mukazi wange mukazi wange ali lubuto lwa musajja mulala nkulina nsimba ngi wamma kale nkwaniriza wamma wamma womesa olutolo ngoga nti mukazi wange ali lubuto lwa musajja mulala
1: omukazi wange alina endi yomusajja ondi
0: alina enda yomusajja omundi
1: Ainenda yomisaiji hondi.
0: Oh! Nkwagadenyo, nkwagadenyo. Nkareba kuwe kadi ya mere. Ogenda kulia kufijanjaro vya basomesa. Akaunga keka mtofai. Kari uweba rinyo. Orutoro norio mtoro akiki na gamati ya pako yawe. Kari, simba! Anji?
1: Ramboji.
0: Nange muzanyi delero mukirasi rumu yange.
1: Atakani ajizanyi.
0: Ate kati gomanyo limiki.
1: Ndani.
0: Awi, ede tusuka kuba tamale. Mwe tamale omanyo limi olula.
1: Uganda yala.
0: Hmm?
1: Manyo se Uganda yala ba.
0: Ah, ndi kati rulide. Byonna Luganda nedda. Ah, dulimiki.
1: Dulimi.
0: Iye.
1: Omukazi wanga alima bunda.
0: Ah, ngati tola ba. Temuzanyiranga mu kibiina. Ngenda kuwafunirawo wana emigo. Nga omuntu azanyira mu kibiina ngono. Kana akanyomero sobo tuba tusomesa bantu kuyiga kwogera nnimi ndala. Mamuli mukuzanyira munzanyire. Gwenja kuwa suspe mu kirasi rumu. Nga buli bwokuba wano nga nkugamba ntoyingira. Nga nkugobawo. Wama uweleza olulimi lwo olwosinga okumanya n'okutegeera. Tugamba nti mukazi wange ali lubuto lwa musajja mulala. Odoli ne katogo na bitimba asindikira olusamya. Kuba olweyogerere agala kunjogeza bifu. Wama wanyi? Ni unji sebo?
2: Oyo tamayi na wetamanyi lulimi
0: lulala. Ata galira mukirasi.
2: Oyo mugote tumweba expansion.
0: Agendede daratad.
2: Kienda kienda tamale.
0: Wama gwani?
2: Ono fride babi na mizo chagwa Dr. Chonji.
0: Wama manyi olulimi olulala?
2: Aya, mruzungu ngandi mulala.
0: Katisoko gati mkazi wange, alirubutoro wa mtsajja mulala.
2: Ha, my friend, do you know? My wife is as another husband is it?
3: Kumbrewuni newe ya Tiki singa kuomanga simba
0: Eze kama uli Uza njira ukirasi Wamba wanja semba Ulizungu lumugani de Wanji tata mkuru Wamba sabo mpulida bibio Eba vemu kuzanyira mchibina Wamba luli mchiru wamanyi
1: Waliyo wachala wangi
0: Eee
1: Mchala wangi ya finyalubuti ulala
0: Munzi bya bubi ah. Ama we bale omwana watu abadde omulungi lero mu kibiina ye male Musa na bingola mbende wama we bale nyowe bali zidala naye abalala muzanyide mu kusoma ko lwa lero oluzungu lumutuze nga tanalumala
3: Radio Simba ekolera bawuliza bayo ensi endala enyuma
4: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwennamu abukeddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfuddeke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenyake
3: Dukira, okwewuguma stress.
5: Simanyo bana nziri nkole ntya, okumatiza abasajja mu kkubo, kyokulenga kabozi nakavaako, ndi mulokole nafukana musumba.
3: Ensi yenneeyimira byange, esikula n'etankula abantu, ne bongeza takataka ku TikTok.
6: Naye onoona ssente za taata, yali amanyi aweerera mu dokita, nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukuulu fiizi, nga bambi akeera ku maliiri ayingira kiraava mu bwamakanika fuluba n'aweerera ku ndakita. Aweerera ku ndakita.
3: Ensi yenneeyimira byange, musango omuwulizi gw'ennyimba, ezisinga okunyumira abantu, ne batuganuziyimira. mu ebyabwe kubwabwe
7: ebiyite kiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
3: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obuyiika vumba ku lw'omukaga nga

0: enejetabadde ku radio Simba
1: nine komyewo. Right, ekomyewo mu sizoni eyokusatu ku Statens Makulachika buli lwa Sande ku ssaawa 2 ez'ekiro. Eno ye sho ey'okwogereza ekyasinze ey'okunyuma mu Uganda. Wasanga abavubuka abagogoofu nga babwolekeza abawala embooko. Abaana abalina waaka we basanga ensusuti ez'omulembe. Sho abaana bwe balagira ku majja ne bababi ne balaganya. Byonna bigenda kuba mu sho eno era nga tosubwa okulaba ani anavawo n'omwagalwa. Hello Mr. Right Season 3 Love Vibes Drama.
2: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade mbubaba fit olw'okuyimirira okumala ebbanga nga tebenyeenyeza temuli fe bwe tubeera ku fainolo ya neeyimbira byange tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa 2 mwezo nya gati wali ate
3: nekwezikuzibwange enkulu wa ne Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera finalo ya neimbira byange wauka nyo kunako ezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba uli muntu lunaku lwo bayo shingisa omutwalo gumu gwoka ojja kakasa wanjawulo.
4: Bukedde era butukeredde emambi esaze nate oba ate lero lugenda kutambula lutya

0: bandwa mandinda Umutanda bene chujuba mutikira
1: Kwene moyo pobera kanyimbira
2: Pomecha Alvin Nambiru mwana nzalo aye singo hulile dobo zinyabule nyanya aye nyabo akemba maketa tochigeza wazuku kide kusimba wali wama hulile wano amasufu nadalamu wabagala komedi na wabagala kusekamu bana itiwa garanti tomusubua komedi festival ilugogo kuuma showgrounds motenti buaguga lunaku lulibaruwa mukaga nge na kuzo mwezi nya omwezi guja kubagwa musambu eranga ba comedian zibona baja kubao nga bakusesa tewera bila katambala kubango liwa kuseka paka kuulira bulungi eranga tugamba titoswa na bayimbi abajjo kuberawo nga jua na Kanyomozi King Saha Winnie Waji ne Irene Nambiru eranga tukutegeza nti wali badengo yangu wa mangu nyonyo no subala bulungi okwegulira tiketi yongo kozesa MTN Momo kubanga akasente kasalidwako bwogulango kozesa MTN Momo Oja kugula tiketi yeno kumijuare itano joka Oja kunyega star Mchikumi nkaga mutano Star biri Zero ash Ngambie star Chikumi nkaga mutano Star Abiri Hash Olwo Oja kwegulira tiketi yeno kumijuare itano Wabula te Bonoba olinze Kuruna kurwe njini Ogenda kumuliango obo jigulira Oja kujigula emitwaro kumi na tano Nga ya VIP Ate ordinary Oja kubo jigula emitwaro kumi Ontegede katigua ordinary yangu okwese umukisaguno Ogule tiketi yongo kwese momo kumitwaro etano joka Bonoli ndo genda kumuliango kuruna kururi Oja kujigulira emitwaro kumi Miramba mwaba VIP Muliba emitwaro kumi na tano Ate emeza eyaba ntomunana ya milioni biri Tubaga matimubereo umu comedy festival Yena kuzo mwezi nya omwezi ogomu samvo Aho ulugogo motenti mwaguga Muhuma show grounds Biteke kedua abitekisi Jajankofira Kada no ensonga wensu weziri Kwa niluza mkasira kafaka gamati wabitege Nde, nga mawete kakakwe saidi Okumpa kuruvufu moroni na kucharo cheo Banyuanyi Bintu birunji si birunji Aba inare mboge rovu wa mbobu tono tono Paganti ba mkutibati ya Nga ba mwani senyo Atenga wabwe Nekati kati wichina kwa kumuntu nga siwa chibina chabwe Mbu ba mwani senye chisuse Nekati wabanga mbi wansi imbi Bana mkula batia ya Bana ngevi gambo biyabade speaker parliament yomurundi Yogwe kuminogumu bicharanda Biyabidi kumimwajaba na kampana Bana Uganda kutuwa alizawamu Anita Among Wetuwa gede labino achari musirifu Nebu abako na chayagalo kututegeza Yeye ambiso mkutugwe ogwa X Aba mkwe baita Twitter Muna ango bubaka na atu tereyo Yasose kutuwayo Ogwo kutula ganti ya Uruo kano uruo kufuga nyakubwa speak omurundi Kuna ugo parlamenti omurundi ugo kuminebili Yabi yere seza Bwadu natutegeza burunji nyo Ngabu agendo gondela okuno nyeleza kubali mkumuko lako burunji nyo Atena ganti ajja kuwagira HB na cha NRM Chocho nente katikazo nazo na Chazirina Atena mugomvu biansuso Kumulima kwa na umkulembeze wegwanga kwa nabamu wa day Atila nga ichemani wechi vina Echa NRM Iyo wedi kakuta Museveni Kale ndo webi chiyo webi abadi Nera Runakuru abadi wajyo Nga atete bagenda mumakaga atama lare chigo Muna eje bazude Motoka indara Jibabade yogezo wama wanubana kampala Yaro zero isi Muna ange jibaji kukunu de Aneba kukunu na yone motoka indara Yechika cha Range Rover Ngeriko amanyage Kuliko enyuku tazizino Triple A Anita Among ngate kuliko naka gambo 3 chitegeza ti emoto kasino ajazi tuma enamba 1 2 3 hawa kumadembe basu zeyo ngabe talanga na mtalo mnyage kente bajeviri bajevino mbune ku parlamenti ya Uganda batu se waliwona haba koza haba mube babu ziza kajoji joji webibuzo mbo chino chichi aranda mbo chichi atu arabarara era oyinzo kweka nganga nabamu batandise okubasokola yo nga bali nawo ekubane kubulyaka nobukanuzo obugambi bwokuba nti bwakoleba mu parliament ye yakagwa biebyonno birungi si birungi abamu kubo balabiddwako kutesesezeyo mu parliament nga betala badde no basatira mbu anti okunonyereza kufuso okunonyerezeyo kuyinza okutwala nalumanya ne salumanya Aba NTV Bebali wago venda mkusaka maulide muparamenti Olunako rajo Ovenda valieli vetala
3: andi wano tulino lugero luganti njini mumu ataba evi kere vide menju wanda valieri vadenu vaderi ngawe waedi mwatu kube wano nyabula katika tuetare muli wa wenda valieyo na yenga biebio birungi sibirungi moto kazi nobe za jidwayo zare tedwa na guru wano kumpimbi wano chinyana chinyana mpindi wano ziri wano kuchitebe cha polisi mbuje valimu kuzikumira mbuwa manga na obujulizo mbulala bubulimu kuno nyezebu wako mbwe simbi nebilala bya zulidwa mbwe wani kufichano nyezebu wa mbuwa anji bali yayo masatira na abamu ababademu government yaka kwaje yaka unzikibwa nga ababademu minister abamu nga ababademu kulebidu mbu parliament mbuwa limu kutia mbuwa inza nabu kubate kakobu nyogoga biebio birungi sibirungi biebili yeyo na yaba mkubo mbubasa vyo kuno nyelezo kwenja ulo kweyongere muamanyi
2: Elias Lukwago ya sinzi dekatonga kuchitebe HHV na cha PFF na agamba ntia haa nkare iye wabwe beba mwezi mbira elaka ba musure mbunga kuwa karyonso na gante hey kabarebe nyabule nyanya yali abe kurubesi zako haa ekiri erira kikino ebintu birungi si birungi bakuta omuzadde oluvannyuma lw'okusanga omwana w'emyaka 15 nga yetuze babuuza omuzadde nti kino kyavudde ku ki poliisi erira etandise okunoonyereza nebagamba nti taata ne maama nti omwana yiituga atya ono omwana wa myaka 15 mbu abadde asoma kibiina kya 7 kikia kya muviriddeko okwetuga oba waliwo yamuyambyeko bye bibuzo bibabuza mbu naye nga nabo batunula mpwangalinga mbwe sudde ekyuma bwebabuuza nti omwana lwaki yetuze mbu nga tutamfe tetumanyi tikirabika mubadde mubobonyaabonya oba mubadde mumuteekako ekibeera naye ekyawa oba mmwe mwamutuze nga bonna batunula bati amaaso gabamyuse ogakirako abanyweddeko amulali kati byebyo nno ebiri ekayunga sibisibisi n'omulundi n'ogumu bantu bali eyo bali mu kiyongobero abalala abatuuze ababadde balina obuzibu ku mukulu yafudde omukulu Kalangwa abamu ku abo be yali yagoba ku ttaka n'abalala ababadde bamulinako obuzibu omanyi bagandi era babeera wo abatakwagala bali eyo boogera obutonotono so nga ate maziga nabiwo oba eri abakulembeze bainarmu kayunga aganti omukulu abadde mukozi mu kibiina atukoze eki mukama kabenje kekaleese obuzibu bintu nebijja bityo bityo nyongera okukungubagirako bannakibiina kya NRM abatuuze be kayunga bwemufiirwa omukulembeze ku gulaawundi nga kiba kiralamu kitalo abamu nno batandise dde okwogera ebigambo nti tazikawo yadde enjogera weerimbwe wakula ennume tewakula emu naye mbubaga nti ono abadde muweereza mbu ng'ate n'ensimbi ateekamu yoyo mulalamu ng'ali mu kibiina naye mbu nga n'ensimbi we zeetaagisa aziteekamu mbu n'enkulaakulana ebadde mu kayunga awo mbu ate abadde musigya nsimbi nga bizinesi azikolera ddala mbu ekitundu abadde akiyambye kikulaakulanya bibiri kayunga eyo waliwo n'omusajja omubbi w'ettaka ewa Kiso tebamusibye emyaka 8 mulamba omulamuzi anyiize n'agamba nti obadde okola ki obujulizi bukulaga nti obadde mubbi wa ttaka lukulwe katukusindike mu nkomyo emyaka 8 wagindaba omulamuzi wa kooti enkulu ewakise ate ebintu teyabitabuse omusajja n'amusi myaka 8 bukulupya bwa ttaka n'alabula abalala bonna abeekulubeeseza mu nsonga eno n'agamba nti mmwe mujoonyese abantu mubabbeko ettaka lyabwe tujja kubasiba ono waakugenda kwebakayo myaka 8 lwa kukulupya ttaka lyabatuuze byebyo mbubalabudde wamu n'abo abakola ebintu nga bino agaa nti mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa bwe mutandika okujoonyesa abantu ku ttaka tujja kubasiba mulamuzi bwatyo laga nti katono kabeera ekyokulabirako obwedda atuyana bwe zikala Charles Kyagaba wenda bamuga Kyagaba nti wanji bannaye Kyagaba oli wakugenda mu kooti omugire ndi myaka 8 kubataka omulamuzi wa kooti enkulu ente bamugaye nti mukulu obimanyi ebifo ewakise ndibimanyi munaye ndi
3: Nsangu guaba demu koti entebe hao. Neba msini. Katinamu wabali bando mumanyi. Ndivi ntusibiru unji. Owa iluvufu machiru walina. Orufa kucharo cheyo. Abana babo gende na mugongo nga sato mwezo kwa mukaga. Tebichari yo bandai. Tokulaburu una. Bobo badori mwete kefukubo kela na mugongo vitu vya imiridemu. Gwabada alune nkoko ngoga nizo kere na mugongo ezozi yi za magazi. Gwabada kati kamfuna kore business ngende na mugongo uwe bitu vya chankara nyemu. Echirwa decha bora chaza za hama. Ate mkuru embezewe guange bitu teyabili nyemu burechi. Yaga eti nga sato kwa mukaga. Teri kukunganya bantu ngabe gubade guli. Natukena netula maga mchifu kwa chaba julize na mugongo. Tebili yo na yaba kulembezewe madini wafumize chuandiko na mutaika. Bagambye nti ebikulu ebigambo twabiwulidde eby'omukulu era tubigondera wabula ate okusaba okwenjawulo kwa kubaawo mu makanisa okujjukira olunaku olwo luyimiriziddwamu naye teruggiddwawo abantu omanyi basobola okusala ekigambo nti era si lwakuwumula lwonna mu ggwanga ne gavumenti ng'ekozesa egundi eno bamawulire ku media center wano bafulumiza ekiwandiko leka nti olunaku lusigadde lwakuwumula wonna mu ggwanga. Era ejja kuba public holiday nga satu omwezi gw'omukaaga. Ekerezi ezenjawulo zijja kukuma ebitambiro. Naye ekijjiddwawo kya kukuŋŋaana wamu kuleeta bantu ababadde baveebule n'ebweya nga bajja okukuŋŋaanira awo mu kiyinza okuleeta zahama ekirwadde ky'Ebola okusaasaana. Anti birungi si birungi abantu abamu batandise dda okunogoka eyo ku njegoyego za Congo ne Uganda. Mbu ekirwadde kibabala embirizi abamu ku bano abasawo kwe kuvaayo ne basaba bannayuganda mbu haga muzikendeze bino ebyogati hello baby n'omuwa haga hello sweetheart n'omukwata mu ngalo mbu mubikendeze mbu tekyali haga yadde okukwata omuntu mu ngalo mbu anti ekibadde kyali bakyatandise dda okutusensera ekyebola abantu bamugobya ku kafumi toku kahaga kirwadde kino nakyo.
4: Que cada tu demo tu yiribe famu buliri
5: unakula ne imbira byange final zenduku zango unakula home and away tuva waka home ne tugenda e kavumba awe bwetutuke e kavumba olwate kavumba nafuka home ate wafe ne wabera hawe katatalo mwe abataze mubera falawe from happiness.
6: Nekwe zikuzi wange nkulu wane Uganda. So nazifana gana. Tuzete gekere banga dene. Na yesa nyuku nakwezo. Nelibali ya sawa busawa. Wabula. Unekulwe dembe. Day of freedom. Okuwela final ya naimbira biange. Wa uka nyuku nakwezo. Esanyu no kunyumirwa. Tuliberamu. Netuzibia. Netukesa. Katikuwa mkaga nga mkaga omwezo kwa mkaga nkumipira vili mkaga. Weru naku, lwa neimbira biange, ulwa day of freedom. Eka vumba. Uli muntulu nakuluo, bayo. Shingso mtualo gumugo ka. Uja kakasa, wanja ulo.
7: Muzei katulumu uli muzibu nyo.
8: None kanga mfabi na nonye vuno musulo. Umbe gofuna daka kwa diakalala. Lepa watermelon zangeziri nga butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
9: Leka nawe, guwata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesubi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbechi balo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso kwa mliango kwa Kupa Complex ne kuenteme road mumaso kwa Good Shade yokulira na share.
10: Enzo ulire kulemye ulia bikusobe de obabi kutabo de tuina kugulira kako tegera jangwe wa mama chanaku mchanaku akumarike naku musimba taksi
11: mtata kuguru kwa angibarime kusalako kubanga na siga za kumu atika tinukula na bagala kusalako
12: kuzia kunyamba abaina oke baina yo abaina okubugo ye abaina okubuunga abaina wangebukule kuba sigia busulawo mana batano bononze mbaina
13: yoyo badesa babuyambi kubase buli ya bulungi aka kapira kaluma abantu banyambi basondere okasende ngende
14: basabe
13: ana abauliza ba radio simba basaba kunyamba ne kubuyambi ere mudwali bwulode bunno
10: wogula mwabaluda abayi abali kumachupa obabeitaga obukugu bwabasawo mumugumire mmalwaliro tituna abasanga jukira janaku sikatemba wobula amazima ageyogerera koso kusei ocha womereza womereza womya zoku kakwa kubesemo otuhuli olufufu mulufao wasuse
2: ntandiso kuzinga kebya ngenze ndabi kangenda na ewe sifuna vifawa mweo na baseria za manjiza luanga mugwa tulia sava saje butambala antegeze zanti yaba boda boda baba kuata alwa sitika nene baga nti abantu nga mutabuse okweno nyezebya mwe owangi wanji mukuru kare sabanyono atika nitugweda kuchichuse kufa wena tandise gukufa hapo nilateba item ndi kanao leka leka simba owaye hey, hey, ajikubye koto jidamu bintu biraramu jiveko na walala bajikubye mwatana mujifura bize nga munja gadenyo leka na walala item uwewa rekuliriza
15: asabja beno ni ndiwa me mwende
2: luvuvu mocharu ya mwende
15: luvuvu mwende munda vila kata inabuwa harina kulimida ku
2: na kuteka kechi vila
15: na kogera kuna vila kuna vila uro kuto kata inabuwa kula
2: ale mwende vana vile yotaragi ndevu langis chichia chifa mchitundu cha mweyo oi Siva wanyi mukuru jie tulimu nae wazote ya sabanyono
15: ono tezo kube
2: chijabijo chijabijo rufufu mocho ulie chijabijao
15: ae jona wadenta ambule chijao
2: aha
15: ae mivuka waboda na aeto mtawazo na mteku chijao
2: hey
15: waya wadava awa sima inakumanya
2: ehe
15: Ora we kiranto liwa wane bamukwate ugone nezitandikira ne nsabira akuruka ne sika no sika.
2: Omusabaze yaganya okusasula bo waboda.
15: Abagoda abasteji ekira bakuto waboda.
2: Yati kulide ku stage yabwe. Awe bityo munanga ababoda balina amateeka. Toti kila muntu ku stage yabwe. Mbo batoli waboda wa mukitundu to naye amateeka gali mu pichi. Owaye. Hey.
16: Wano
2: Luvuvu mochi
16: Shebo munanga wafu wano Obubi bususe
2: Umenye wa mateka bobo
16: unji Watu babe bintu ya bantu Watu be mwanyi, watu bakoko, watu be bisoro Tutumanyi na kumanya bananga Tewa mtu wa kupolisi Oboli yao wano kusoka kusoso ukuda Sebo nze musima kani kankuwa kala nyone Habe kayonga chitalo
2: Chitale vya kayonga vya zebo vi Abafe Adi munu Mbomobio mtu wana kupolisi atena na jie wakatu jino tinga umusanze ati mubagomene na mubaweko ujulizi
10: gano kalowozo akalowozo komu keze mumambi esese ne kakos the microphone soldier
2: tonyo manga nyingiza jo ingiza kamu kamu kwe gubo muganda ensimbi ezuwe razezo abamu zivaro woza nti ntono nyo era tisobola kubako chisobola kukorila mburamu tewali uo nsimbi ntono njagalo kutegeza choyite chitono bochi gata gata chifu kechinji omutwalo gumubwe gubula ko lukumi kabakenda obonte gedde ntine chitono chetaga mwasuze mtia yirwa chisigenda natamisa 10 zwera 12 ngerandi wano ababinsangano mbara babetara bangati wotu dena fewe twagara ataka deko kawedde ko chitufu akade kandidi do mutakoje jokolera musajja wange yatu sada wano agenda kutuwa maulire mu bufunze sentai hey nkulinda nyo kubiri wali wonsomerere ebisoko binyumira akatabo kunjagala kabba nange mbigi agange nze kakos the microphone soldier akumata kumira mpira mbelo bluji mwena ba
17: ntuse nange wenyukira bezo kusisako pamala wabula
18: Amawuli la gesa nyiso kusaboni wa White Star Magic Gaga no Endebika ye chusi dua Ya mulembe nyowe wao Na inge virungo vyako libuamu Bisiga deche ichimu Echitagina kukuganya kwera vila enjoza yengo ezo Ebanga liyona Saboni wa White Star Magic Wa mirembe eri vyoyoza Era mukakamu eri olususuru Nga atari mwaka woke ni

0: Sanga wano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba.
1: Ofikina majanja.
2: Oh no.
1: Bijanja.
2: Yali mwana nga bamutumye na arwayo, mama na gamba tata wete omwana mukambu alileko, asuso okulwanga yonga tumutumye. Na akomawo tata na atamuka na mukanti, bakutumye dobwedo liye yoli mkuzunga na muzunganyi. Akane kamusemira ne kamugamba daddy. Bonemera ko ngenda kogera bimwe kissinga ne neiba, tata na gamba, "Eh, kale kozo wedda nkutumye na gamye ntino ne bodancha."
0: Kumkumula matugo gawetike kila kasena kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wando.

abantu bekayunga bali mu maziga lwakufiirwa kalangwa wabula ekyasinza okutukola obubi era tukivumira ne ssekuvumira yenna bebantu ababadde basekebbula emisekera nyuma nga babinuka olw'okufiirwa kalangwa bagamba abawonye muwone wewe yuwawi olunaku lw'abajulizi kitange Bishop Anthony Ziwano nga munange yakulira olukiiko lw'abepiskoopi lubudaavuddeyo n'ategeeza ensonga gavumenti gye yayisizaawo nti olw'ekirwadde ky'ebola buli lunaku luno lugenda kuba nga lukuzibwa buli ssaza ligenda kuba n'okusaba kwalyo nga basigaddeyo buli omujja

0: Muntu kabudene kasima nye kerezi yorokumanti bulijerwa nililaba abantu abanyigirizibwa ne wabanga munange bogera kukumbela yonanga bweri nechitabanga saidi jeli jebagama anti munde kesiri mujulizi sijaba firirira e kerezi ya yesi midwelu enteka teka jie itamunge yorokumanti nililaba no kogera kukubinyigiriza abantu. Abeteso banyivu nesekunyiga gotala bangako bagamba nita mongo chaba kole devi vadevi njinyo lwachi mumuswaza paka bwe muto banange gamenti temuli siriasi fedo tulieno tulindi devi na avamu kuno nyereza wala la la la wolo.
1: Insta Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa buonga. Akulimo Bidiko Uganda Limited. Mukwazali mo.
2: So. Ubi okereko.
1: Aumbo speshe tumena mejo kule jivecha kabina ujako unyoga mekalibu jomba dendi kuchi au tegede bulu nyuka fumbe chencha au toda mobiliko ya mtu wetea supama gino bama duka una gino mwefuni ya temu na ichifuwa chikule medeko chikusi wa chilakira techikutu kolumizi wa mchifuwa buliro kolora ainasa nyiga takugu wako kaluizi wa mkusobulu unji lugave cough and flu syrup yedagala te ulcers utezida mkulu mawio nawe nebi kutawanyebi ya ulcers iwe na gambe zimayo mfulumo ulusai sai kosa lugave ausa syrup arikalumizima manyo gagu bagali mebituli bosai chinyogo becho chakasanya labo senye bivuno biva mulu sai sai ogaiza ludda lumwo unya kamwa nana haba mouth wash dagai tufu mukuje nje bidwa diza manyo mu pharmacy zoba drug shops na mugwanga oja bifu na mkuu sem korwise wali impozo gambo temo vende ansubira mtino wazukusene bensanga wana lensa njagro kemikoza alese kwanjue dagali baito omega plus dito mudo mkasoli obwa muiki yoku binoko yongeleo kasuli ni boba mazukoli nyingo tiri mkosa jambime vya lita ne half lita ebisinga uja nku matabi kafe bench on kwa street na chivo plaza container village masuka equity banka esi mzelo msamusamu tanu kaga msamuzelo mnana au tuja kuwa mtura tuja kutambri ya bange
0: yes sir
1: chichina ye
0: chochi
1: anilete nako
0: kufirwa omugaga Moses Karangwa miaka tanu mwena firide mkabenji ya bantu ama mune bajaga nyoro ngeri java daba jojo vya munange nabala neba mutendele zoro mkururo gwale semu business nebyo bufuze kayunga jinja wa mune mkono Karangwa nga yabade sentebe yabade descendant wa NRM wa district ya Kayunga era mwabuzi wa mkuru wa president Museveni yafiride mu dwalire nakasero mu kire kya kesezza mando luvanyuma lw'okufuna akabenje mu kyako kya Rusuka ku lugudo luveji e Kayunga okudde njero sawa biri ezekiro kya sande
3: kati suka nini nakasero si wala
0: wala nyo
3: wawa
0: amusoseza Kayunga bwe nawulide
3: ne kigala
0: nga tekisoboka
3: Kayunga nega mutwale mutwale
0: mone bamulete
3: nami nga bitalo kuvanno Kayunga
0: Nimbutu zaidi. Ziri mairana.
3: Okule kila.
0: Okuje Kampala. Kayunga mairana paka wana.
3: Ambuzi. Nimbutu baada bantu wakubaza.
0: Abantu basi na masiki. Anti omuntu wafa. Sibuli muntu nti anyolwa. Echo chyo chitegere.
3: Na basanyise basinza abanyize.
0: Ali kati wabaddewe mbere e Kayunga ezebyettaka
3: abamunonga bane.
0: Nga mugenzi yasongebwa.
3: Nimuna kubide nga wowe ndawuzimwa wowe
4: Tebe sakono kuota dino kumukonjera musajja atomugeza.
0: Ati bamukonjedde. Okusoma uno yasoma notikiro yatikidwa class of 2026 ku KU.
4: Nga basawa abantu bafeddan nga baganda.
3: No. Adawo musanze.
4: Omuntu aba afudde.
0: Ati atwa.
4: Ebi amusoma ko bina tubi musonyu wetu. Awumule mirembe.
0: Ati okuwumula kwa omuntu emirembe sife tusalawo. Katonda ya salao
4: kakati ndabusera kati gugwe nyinzo kubuza emotoka ya baba demba meto
0: basatu
4: abala bali mudwaliro
3: balamu
0: yalabiye ko bayi yabadde amuvuga
4: bayogera
0: ayina
4: akagorobo
0: de wano ku mutwe namugamba gena ko mudwaliro nakwata nawo
4: oboda yabude zimay PlayStation zimay na ingiro lugudo
0: atena na
4: mujabot
0: mwabadde mu mukumu no mudereva boba nakati bali kugenda
4: boba libulu
0: baba bajja kweta bamukuzika
4: emmotoka anga ya ya gize mulala
0: era waliwo wa bode ya badda akwata akatamina ko nakalabi
4: nga agobera ngegendo
0: tubuka nga ali ku motoka ka yeno ebadde ya sentebe we Kayunga abadde no tagambo ako nga bo mugamba ko bagamba
4: ye namulabi
0: wakalabi ako
4: nakalabi
0: aga ndo zakati bage na
4: mugambi ako bagamba
0: ndo zakira musimini ntane enkana Kayunga
4: kagamozi kamutakali
0: ato bigambo byibye bivayo
1: no no no mraga but resting pain biki
0: tebibulawo
1: abantu ngabo gwe abantu ngabo diba
0: tebibulawo
4: chiche chaji echogeza abantu ntibage muzike mukayunga yonna
0: ah yagaeba muzike kutakali lyonna echo tekiba kigambo kirunje lyo mugenzi
4: aina dene
0: ira abana bikaina dene kati yabadde ayogera yabadde amanyi nza atamanyi takali jeriri
4: omudereva tayigira
0: taina ya dawa msiwa
1: wano yafunye wano kantu wekatu
0: mbo msirikali ye yavude munga ye kubako taka wali
4: kakati ono mamudu samudu walio ya yogedeshi
1: ala gabadiga
0: kati okusi nzi nze nganze sicha abasawo okusabwe nalabie mifana nye vya afurumie si talai kati yako sedwa
4: bimundu
0: na yeo muntu ngo ya inzo kubaba domo ba pressure kubachi kubayelo laba mamu tade kwa obuntu obo kubateka kubaba
4: mwenyega
0: kati inga ye kanze kati okude nguru ngo wade mu pressure buwe yeti mkabenje buwe kati
4: emoto keno nga ishikuchi nene bulala nga famo batyo
1: kati chichi oliko
4: luno luina amatire
0: chichi
1: oliko
0: ule mkungu bagase
1: kati chichi muna
4: Murumi.
5: Meanwhile, it's the magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa buonga. Akulibu Bidiko Uganda Limited. Mukwazali mo.
6: Namagis atigere.
7: Omusiu asiwa yedala.
8: Muzika tulumoto.

0: Laba watermeloni zange ziringa butanga, emwanyi zefanani nazito zityo. Laba nyanya zobwe zinyirira.
1: Leka nawe, gwatamanyi ku kijimusa kya bimo. Kijimusa kigenda okuzzaamu essuubi, nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu, n'okukwata ekimuli, nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi, era nga kibikuuma okuyita mu kyeya, n'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Impulse mu Container Village, mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex, ne ku Entebbe Road, mu maaso ga Good Shade okuliraana Shea.

0: Niza wafe yonna gy'oli okulewamu ne technology wa Simba ne technology w'ensi yonna kati atambulira ku digital nga tukolaganira wamu ne banywanyi baffe aba MTN tugenda kutendeka tugenda kuyigiriza omuliriza waffe mu ngeri ennyangu n'omuliriza waffe gy'asobola okubeera ng'atambula n'omulembe gwa digital naddala mu by'okuwanyisa sente okusasuza sente n'ebintu ebirala mu nnembira byange w'omwaka guno omuntu agenda kusobolera ddala okusasuza la tiketi ye ngechabula ye na kukumi na munana ajisasule nga ajita kunkola ya momo buli alina esimu nga kuliko momo makulu chaga chirimu otambleno umulembo uguchuka kubanga kasira kagenda tuka nga sente enkalu ereze mpekeze mpapulo mtu tambla nazo chidibie kakati fomuliza wa Simba tuwagala tumutu alire uku leve yongo hude buchari tugenda babu ulira bochigendo kole buamu MTN enkole ya momo ngo sinzi la jo sinzi de no kwa tomu tuwalo n'okuteeka ku momo eno tiketi yone yewandika bwe yewandika miganyulo ki mujja kubeera n'omulyango ogwamu ogwa VIP momo mugenda okubeera nga mwe muyita ku lunaku lwe Kavumba enaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lindirira ebiddako
1: eddakiika zizino ziweze 16 ziyise kwemu eyokumakya.

0: loni eno osobola jifiria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okuma nyevi singa wo omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutu kila daa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguza empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 11 15 11 oba kabona bakutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamu ne Ireland
2: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna hey. Ntereka na baka sente buli mwezi nebanzirize bisava kwe gamba na malayo
0: leka kemi mtwaro kumi na okuda waguru kwa kaunche ya pride wemfuni ya Yesu wa kumwerere chani nilimu kumatabi gafuruwa lero oba kwa kunametali ya kusasulia noti munana noti noti bisatu wa sato msatu uendeche ndabu mwenda okumanye bisinga o tendi kwa kutele kuruwa lero umaleyo de pride ama teka nubu kwa kulizo mbigo berirwa
3: Pride Bank Your growth is our pride.
0: Pride Bank irungamizi wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.

0: Mutele vuwa na kushenda mwusamba kasaru femfe radio simba impolo gome yedembe ngia fuza ngia bul ngia bula haka imbo kauli dekatu sisa kudashika zizi no tano zibula yoko ere sawa etano zencha euna kwa rwadero zencha kuwa mauli denate agafa mubitundu ebienja ulo ncha kuwa mauli agafa mubitundu ebienja ulo nja waluo chiwanda bamuita chiwanda wano olima sindi kaso ketu ulire agali saideyo umukulu onogatu wa gali wa agali yeyo
1: antikoni wewale kuweleza kono chowana ngansinzi dewa no masiva antikoni fetu wafuna cheka angulu wailu wakutano luwede ni watu vikira chari wafe umeta avuneya ngaiba umeta Richard Rumala kawanyi ungaga waiba itamani vannangi nsao ya kasori ya mugwira kamudusa mudwaliro wiki emu nga mazotu faako yali yetika kasoli na yeye yali mawe gachikanga wanyo mbuka yali mukaka mnyo ikiri ene wafe masiriba wale kuwele
0: wale nyo wale redalage gali ya iyo vula mubanange siwa nguna kamu na wesho tino kwa isobulu unje kasulo wema chindi ya guli rendirabye zaviane na kasongola na we ompade gulire wano na yaka dekana nganya atoke tu ulire zaviana
2: wale kuwele za madame kone gedene zaviano vena kasongola anyi ngideo na maulire kwenye yuko mama na masanso rena we kamila mpango ndavila rena ntimwagala nyo kwenye ama hile gano lakubeje radio ya gize mna denga kuwa dena kula jo ngana denga amba kwenye eno wali yo ladu nkuba ya tonya mumairikiti tauni kanso kwenye ladu nekuba emizinda alojo mga gomu mbala gubaita brema emizinda aloje ladu ya juku bajwana nejisiri ilano umlala ina bala mairikiti tauni kanso wamuita papa na ye ezde emizinda alo ladu nejikuba zona nezikalira u koni ingaladu ya liye seneche ya mani antwala mukaisolo na mundiri umayikita unikanso koni inga unawamu itaru ima rashidi ladu ya mstura mubanga ni mkumi ya wansi koni ya gendo ukude ngulu inga abantuvali yao bakunganye wa mgamba kuliko urumbo bado fudente ya techechi bado koni inga agamba taina mani inga koni ladu ya liye muisemu ila ladu enogo ya boya malu kube ebintu yon nabiyo na umayikita unikanso koni ebintu yon nebigenda nomulilo nebigenda kumulongo oti oguli umayikita unikanso abantu nebaja nebala ebintu yaliyo nabaga ambanti biringa nyange biringa nyonyi njeru biringa nkoko njeru paka abantu webaze bana ababikola kokoni ne balaba ya bintu kye byaliyo nayenga koni paka nakati abantu bachera likide chali Mike Town Council alikoleza Adam koni
0: we bale kuberanga tujivako alubogola simba mbe bazaba mpa maulire mwe bale nyo mwe balire dala nayenga mpoze sawa ya fedda ko tujja kwa munaka dakacha nako benji bishaja funo baka bunonzje
3: Zigusawe kasanalu welo mchisawe Ngena kusomweza abili munya Omwezo kwa kutano Bili abili mukaga Owagira Arsenal Manchester United Chelsea Man City Owa Liverpool Jangula baba meganyi Ngababi nkana mwibuzo vya vya mizanyo Eja wano Neje welo we guanga Kunuba kugati dekaba imbi okuli Aizon T Henry Mwanje Rachel Namiro Naba imbi ba first grade bandibo na Okuyingira omutwa lugumu
4: Tandika chintu echipia echikuwa amanyi ngai Eververse Malt Pineapple omupia sumulule sanyu wamu n'obuwomi bwa malt aume bitundu chikumi kuli chikumi nga temuli mwenge yadde mofuna okuva kuduka oba supermarket yekuliranye Eververse Malt make every moment golden Eververse Malt akulibwa Crown Beverages Limited abakulira Pepsi Cola mu Uganda
5: Cash

0: mulungu miyewo musitu sebu meya
1: abantu jiba dukira okuluguma stress
2: simanyoba nanzidi nkolentya okumatiza abasajja mukubo chokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
1: esiye neyimire byange esikule ni tankula abantu nibugiza teketeka ku TikTok
3: nayonoona sente za tata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye za sukulu fiizi nga bambi akeera kumalirya yingira kirava mu bwa makanika vuluba n'awererako ndakita
4: awererako ndakita
1: Mire byange musango muulisi gwe nyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugano ziyimiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
1: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiika vumba ku lw'omukaga

0: Muchenda mumu samba kasadu femfe radio simi mpologome yedembe. Dorini feva wama jikwateko. Ndongo jagamba na inga mpozi omwana ya kubia abantu ekalangala wano. Katona wasule mazi nyabula. Kumeri wane kalangala omwana ya itiride. Ate ye JTB. Abantu katono bali nyise rubale we mandwa. Kozi ani rubale we nyanja. Emandwa ze nyanja anaye mukama ebale kumponya bintu ebyo kubanga ahati oyo lubale we mandwa ze nyanja sanya bichi. Anyway, nkwaniriza na timu sawe ndalone ino kulugola simba nzikuda ona akameza banange. On a serious note, abasajja mutuongeze kukameza maana mwe muitido tuwa sente ntono kubintu byo kameza. Chris Evans muchala munafe Chris Evans webale kulwanira saidi ya fe munange webale kutulumirirwa patuongere ku sente za kameza tuli bulala musajja kuwa sente noziwala bwo tinogamba. Oh my god, ye nkolentia ngobula kwebalangalo ngatezi tumala munaka mu kati bambi waluonga fa batamanyi kusaba za kuwazo otwala nogamba kakati ompadde obusente bwo kambu biri busatu nkolentia ye nawulirango omutima babe meme kwenyise. Basajia mwe mutuongeze kusente za kameza, otherwise tugenda na feba gatemirengo tugenda bagatika kubanga bwompayo zompadde nengenda noli nampayo zampadde no mpeze nsobolola biko bulungi. Oh nayi chechi abatuka ka basajja bo mulembe guno timuchatu yiza birungi banango musajja yakuwange sente zo kameza no uliranga zisanide ni abana batuwe sente Evans webale kutulwanirira nenga nkwadeo ne agent agama chino ngalo ngalo waluo melody akaimba katigi atene akaimba ka Dorin Fever umwano ya ze ze Dorin Fever atemba sababa nange tumuagire nenga mpozi sawene tusuwa kumikwano jangaba movie tukosa movie products okume nsusu nga zirabi kabulonji waluo ka shower gel kukona aba novela ngo unya bulonji ngo unya fresh bachalaba nange no kunya fresh chirunji ugendo kuwa mtu haga ngataya gala jivamo atempo zine all day toothpaste Movit all day toothpaste kamwako na kwene kabira nga ka unya buchi nga ka unya bulonji kanko mewone chana ku gwetoko funo baka buno ate nzije.
1: Esawe no musimba tax extras wako.
2: Ebizuko bya Movit hapo ni sabuni, birungidwa mu ebirungo byonna okuva mu butonde. Obwe miti ni bikola. Okulongo sensu suza, okugobo bwere, okusiibwa. Olususu ne lunyirira, no labi kabulungi.
3: Bulijise sa, ere chinyuma, wade tichira midwa, manyanga umanyati.
4: Medi ini radio simba.
3: Juta abade, kaweja ya badeyo, na kaweja, na kakusengikira.

0: ko edusu ejifo achitwale
1: sigadde nze badman kabeja bifuletera toba ku radio simba kwempiso bileta
2: eneje tabadde ku radio simba
3: Naiba na yego wabachi. Aba pangi safe notu lava. Tutudo wali kubalaza. Tukolante kateke ngeri jetu genda mwe kafumba. Kwa finalo ya neye mbila vyake. Gwali wano wezi nze. Nge gongolo. Wezi ngulule gwe.
4: Nengwe zikuzi wange nkulu wane Uganda. Zona zifana gana. Tuzete ngekere banga dene. Na yesa nyuku na kwezo. Nilibali ya sawa busawa. Wabula. Urunakulwe dembe. Day of freedom. Okubera finalo ya neimbira byange wauka nyoku nakwezo esenyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 12 mukaga weru naku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo. Chinsa mtuwaru gumugoka. Uja kakasa, wanja ulo.
5: Abazadde namu abalabirira abaana mwawandisiza abaana be mulabirira ne bafuna nini emirundi mingi tulinda abaana ne batuuka kutuula bibuuzo oba okutambula oba okugenda okufuna obujjanjabi olwo ne tweteeka ku bunkenke wamu n'okulwisibwa tolindirira kufuna bwetaavu genda mu kifo we bawandisiza ekyannira wamu n'omwana wo n'ennini lwakiri emu kwezeza abazadde abazadde bombi we baba baafa jangu n'ennini yoyo w'oluganda ku ludda lwa maama we oba taata we omwana we alina erinnya nabwe kityo ye Taganin, wandi somwana wone nira lero. Obubaka buno bukutuuzibwako National Identification and Registration Authority.
6: Ebyo kunywa ebimu bite nyonta. Wabula ekyo kunywa kirikimu ekikuzaamu amaanyi. Mountain Dew si kyakunywa kyokka. Wabula kikuwa embavu. Okukola ebyo ebisingane ku maanyi go. Kobenga ogena misinde. Obanga oline banywanyi bo. Omumiro gumu. Ogw'ekirungo kya citrus. Ekiri mu Mountain Dew. Gukuwa amaanyi ago ge weetaaga. Weefunira oluchupa olunyogogo lwa Mountain Dew lero.
7: Nze kiri ow'omulimi wa kasooli wa Dick Ensim. Byamakungula gakasooli byo. Nabimala nebaza bwebaza nti Dick 777 webale ensawo 40 muyika ze nkungula.
8: Maama, nga nnimye kasooli neyadde okuweza ensawo 10 muyika. Woli mwana, niddala nnimira ki?
7: Kati yongera ku makungula gakasooli ng'olima kasooli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777, Dick 831, Dick 83. Satu musatu nedi kechenda chinana mwenda sirino obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 atengo simbe mpeke emu mubuli kinya bagumira akasanja abale emisoli ebiri akula mangu ngokungula ensawo wakati wa 40 na 40 mwenya mubuli eka mufuna okuva maduka ga Faith Agro Inputs mu Kampala n'okwetolole gwanga lyonna mu maduka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku noti 75 emu 93 84 89
5: Female Lead and Made Enterprises, Flame, kanyomero akatekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bituukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola ssente ku magoba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu yo mbagirawo KCB ekusobozesa okufuna mortgage overdrafts ne secured loans ku magoba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako KCB Bank Uganda for people for better
9: Chanako, chanako teba baluwa. Wabula, masima ageyo gerira.
10: Nkwaniriza nyo mukaseera ka chanako. Wafeti si baluwa gaba masima ageyo gerira. Ino musajja wano na mchaza ako. Na ye, alabika angate ya yambi wabulunji kubama aso geyo ngera kuziba. Okulaba kulabika anga kuyinza okuku. Okutubeerera okuzibu naye katusoke tuwulire ku mboozi ye bakuyitaani amannya
11: amannya agange nze Sango Charles
10: Sango oli wa myaka emeka
11: emyaka 33
10: emyaka 33 Sango bakuzaala wa
11: banzaala Kyaggwe Katosi
10: Katosi
11: yeah.
10: Bakadde bo gye bali
11: bakadde bange baafa
10: baafa ki
11: Samanya anti koni.
10: Guo kuze nani?
11: Nakula ni jeje andika nile miaka 15 na enough.
10: Kakati inga jeje ya onga mkula tuwa mga mantiba na imama wangari uoba tata.
11: Yari vizivu anti koni sabi tegira.
10: Ebe vizivu ya njagali dadalo kumanya.
11: Sabi tegira anti koni.
10: Mbako zara weka.
11: Anzara buomu.
10: Ni jeje buwa mubu zanti tata cheche alibu ucha.
11: Jeje na mubu uja ya ngamba. Nga gendo kufa ya ngamba gumide vizivu viensi.
10: Ndiche?
11: Yaya gendo kufa ya ngamba gumide vizivu viensi.
10: Ntiruachi.
11: Anti koni ya uchali chizivu.
10: Ya kubuli lako kumanya gata ata.
11: Tata wangenali mumbamu ngamba ya mgenzi lundi.
10: Lu?
11: Lundi.
10: Lundi?
11: Iye.
10: Diyo kali wa manyiko.
11: Bamuita lundi Charles.
10: Nate mama.
11: Mama simu manyi. Ye anti
10: kati jeja go wakula na ibali bamuita batia.
11: Jeja wanga bali bamuita mugenzi Kamia Angington.
10: Nga musajja.
11: Iye.
10: Ye
11: anti koni.
10: Oyo yali jeja azala mama, yali jeja azala tata.
11: Azala tata. Ye anti koni.
10: Kakati nokula na ye yakuwererako wasomako.
11: Iye nakoma mpifayo.
10: Washi ya kukomia mpifayo.
11: Weyafira antikoni.
10: Ye yali akola mulimu chijajafe.
11: Yeji yali mulimi. Ngalima mwanyi.
10: Chijaja kukomia mchoku tano afa.
11: Ye antikoni. Iye.
10: Gwenu ukulachi.
11: Unemba musomero jeje kasika ya malo kufa. Itani koku hiyo bula mwukia.
10: Gubu hiyo otia.
11: Nga mpaka sapa kasa.
10: Jeje yali akuleke damaka wakatu unda.
11: Nedda. Nalisi ina maka. Maka kugali mumu sika. Ya gasikira.
10: Uyabira tatu umuto.
11: Tatu umuto. Na yeye. Tatu umuto yungangai. Na mama umuto te tu kwa atagana. Mama nga.
10: Mwano wapifa hivu. Ugano tu kwa atagana ni mama.
11: Mama nga ndi yake mele na ajikuweka. Kati wengeza ako kubwa nti ngeza ako kubwa kunga gwembuli. Nga tata akuma wako lachi. Tata ankube emigo. Ni ngamba sija sobola kolachi. Sobola mbele yo. Ntambula ni ngende mubende ngani ya mkuwa nugu wange na ngamba jatu gene
10: tukoliki. Okuve katosi.
11: Iye mama.
10: Paka mubende.
11: Iye.
10: Walinya motoka watambuza bigeri.
11: Watambuza motoka yanku vila simu na nasindikira senti.
10: Meka.
11: Nasindikira mitwale esatu.
10: Gwengoliwe meka.
11: Miaka 15.
10: Otio.
11: Nasindikira mitwale esatu na ngamba jangitu vile no jengulide mubende.
10: Mubende waa uwe njini uukulide.
11: Mchiganda. Ye antikoni.
10: Nga yomukwano kwa kulisa kusuza kulichimu.
11: Ye antikoni. Kati we mbadeo ni nkula ni ntandiko funefu na umulimu gwe mbuzi. Mbade ndi
10: musaji. Ngolunda mbuzi.
11: Mbade musaji ya mchinja aje.
10: Ngosale mbuzi.
11: Nga nino mwami ya nkwa ata ganyanga ya pasigiri ya jemba.
10: Nga mwago ochobu nyama.
11: Nga nsara mbisi ni yomichomo. Ni ntunda. Kati ya uu.
10: Mwe mutunda wane mwe ndi balita uu kuchimama.
11: Mchiganda kumbuzi wali nyame njoche uu menyo.
10: Uu menyo.
11: Inakoli yanga.
10: Mzise no yongela konti uu menyo. Nae wali yanga koku nyama.
11: Wali yanga koku naena ina juko wangeje na linjivera. Kati uu nafuna mkwanu guwane puta funo utakanya. Ngoo manye biye
10: mirima. Uni ya kuito kutu aleyo.
11: Muna kwenye nalinkula na yoku mirimu kumasigi yoku. Ketuafuna mkutakanya. Ngira abo omanyi.
10: Munno yali nga akola business.
11: Naye aline iye nga nange nine ya.
10: Obutakanya buva kuki?
11: Kati tugenda ku moto ko kutwala ennyama. Na ba sente zange. Kati mukuba sente zange.
10: Aba meka.
11: Zali nusu kakaga yali atuto obutibu satu.
10: Obwennyama.
11: Kati batu wa ku sente ku moto ka. Bamugamba nti oyo alina okukola ky'okumpa sente ku moto ka. Nga mpuli anti ye kati nze ne mbaka ebimbuza abuza kati ntuko mugamba nti mpa sente zange nanga mazi bamwadde ki sente ati nga abantu bamulumiza banne nti sente bamukoze ki bazimuwadde kati ne twekwata amataayi kwe kunkuba oluyi waite ennaku ssatu
10: oluyalu kubawa
11: mu maaso kati amaaso gano gajja nga lwedi hayi
10: mwekale
11: mulwedi hayi mwegajjira
10: gajanga red eyes.
11: Nigataniko okunuma nenga nze sikimanyi kale nagawuli anti gannuma aluma. Nenga sikimanyi nti mamyufu. Kati abantu yebangamba masukunga gakoze eki? Gamyuse. Nenga manena nge ngawuli
10: abade galaba bulunji.
11: Nera mu sele kiranga gamyuse langa ndaba. Kati ntani ko kulinga gannuma nyo gannuma nyo. Kati abantu bangamba genda muchi mudwaliro. Ngenda ko emubende mu hospital edwaliro eddene. Dokita ngamba maso gano gasana kukola ki kugenda mulago. Ni ngamba sente ngenda zijja we saa weyo. Ninya ngende mulago.
10: Okay.
11: Sawa yu nalini na uka senta katono utono. Nengende mulago, dokita nankibia nanga mamasu gafu na uvuzibu kumasu. Nesimatira.
10: Tibuzibu chi.
11: Nanga amba munda muri emisuwa ya ujako sebo. Nebuno obugirasi. Gafu na uvuzibu na uvuzibu sebo. Nanga amba geta agakulongo. Sanenga sente sizikola chi. Sente sizirina.
10: Emeka.
11: Uliriso wanga amba akakajeka mune chitungu.
10: Ocho.
11: Ne simatira nengende mengo. Na yoni cheba ngambe mulago ni mengo cheba kula chi.
10: Wajako wanirani tukusonde la yogu yambi.
11: Baa nsonde le mituala avili.
10: Na ye. Kwa ze soti ya nsimbi ezo.
11: Sente ezo. Uenve nunga ngeze wafu wa mkwanu kwa angu. Naluo bali baga yiza Museveni ni bali baga endo kwe waandisa.
10: Mwaka kwede.
11: Ije. Sente ezo wenzira yo mkwanu kwa angu. Nangamba kwa de sente chirungi tuwe baza katona.
10: Hea kuleta.
11: Yari wa boda. Nye yari ankuma. Nangamba tuwe baza katona antipa kwa de sente. Nangamba sente zi tozo ono. Soke tuzikule chi? Tuzikume. Tuziku watako.
10: Zoku kulongosa.
11: Akati. Sente. Nga geza kwa kwa wikanti. Antiti nkanyiza na yawe nga nyungereza kwa sente wa chiri. Basukua wa longo sekeri iso limu. Na ye sente nezikula chi? Nzibula.
10: Kati zo mchaziri.
11: Sente ni manziza yo mudua aliro.
10: Kwa ala mudua aliro chi?
11: Mengo. Tuli nyatuda ye mengo. Dokita nangamba amasa gugeta gachi. Dagala gajia kono uneka mchi. Amasa munda mwala mu. Na mfuni la tubu. Buli tubu ya mituale itani itani. Na makere ndaga mituale itani. Na funa makere ndaga mituale abili mwetani. Yanyongereza kwa mituale itani. Hati ya makere ndago gawe deo mwezi go kubiringa kumi.
10: Na makere ndaga ya ambachi.
11: Ama makere ndago ya ngamba ganyi gamunda. Okube ilanti ganyi gebi hundu munda. Kwa ninamu ya ngamba ninamu ama wa mumaso. Doktor. Na ngamba butubu wento nyeza boza boza kubi nebichama bibela kuchi. Kumaso. Na ngamba, ne mubulire mbela jeni na antikoni, nange nina subi nti katona yeze okumvira yo. Uobango mpade chintu unga uchinse mbeleza woti. Nchilava. Nenga nchilavi la kumpi, kala angeze la wajimpa nkugamante eno kala wachi. Weti, na ngamba, nyikira nyo, kubira ngo koze seda galerio. Amasu kagenda kudamuga kolechi, galave, tusabe nyo katonda. Nya antikoni, edagari anzi guwako, kati ndi mumbera wento ganuma ganumira muno mukenyi sina chakola neri genali mbera mukwano gwanga yansi tula nandeeta kawanda jembera wa muganda we
10: nga yakukoye
11: ntikoni gundi yino bango bene mu nyumba
10: ate wa muganda we
11: kakati antikoni ibintu bino byali we biti wansi tula ndeete ne wa muganda we mbade ye banga na jia mwezi kwa kusatu. Mimbira yunga nkuma. Akati mbade yunga.
10: Mbira wongo ukuma tegwa atalava.
11: Nga nkuma.
10: Nga wako kuma ko.
11: Nga nkuma kampe chokulia. Kati mkumpe chokulia. Nyumba zibade tupede landirodi ya zitunda. Kati landirodi watunde nyumba. Omugaga jia zigula. Mugaga jia rugamba. Nyumba zafe. Nyumba zetu zikole chi?
10: Kusakara.
11: Tuzivemu. Atuwa wiki sibiri. Mbamu kana imu kama wafe. Wiki sibiri zotu wade. China sobo kamu kama wafe. Natugamba aba wado mwezi gumu. Okuva mguo kuna. Paka mwezi gumu kutanunga kumina musanga. Hakati omuchalo oliba mbisimu nenyanti yande semu nyumba woku nsu.
10: Ya sibiri vya ina agenda.
11: Yankwa sizo mtu nangamba kuna wola gana nkoze kote nkoze chi. Nsewo doku yamba. Uchimuja antikoni.
10: Ye mbeza. Kule kerani.
11: Yande sao. Na mga mifuni yomu tukwe solo kunde kila. Asolo kunyamba. Na mfuni yomu tunadeni naka simu kange. Nika singo mtu walo gumu. Umucha royo na mnyo nyo densonga zange. Na mga mamuna chilo chitini wachitini wachitini. Na mga manjagalo nsingile. Aka simu kange kani. Na wenjagalo gena mfune chi. Obu yambi. Kasimu kange kani wenjoka sanga nkole chi.
10: Mweka kati ebizibu nga bikuyitiride kati kubyo no yagala bayambe kochi bayambe kwasukusula
11: antikoni
10: bayambe maso
11: antikoni mama wange mama koni binsobedde mama wange embera gendi musigisuwe simanyo bankole ntya Anayi mnyambe, mnyambe antikoni.
10: Kupira kubatata abato, bakaya.
11: Sina batata.
10: Bakanda batata babasikiri, wajajja baba batata, batata batata ba.
11: Tata gwenari manyo ya wangu, kasina yo batata balala antikoni.
10: Atia.
11: Ya tambula na agena tebe manjali.
10: Anti uye ya sikira makaga jajja we watambuli ya ino mchari ya kukonya.
11: Anti yoyo antikoni gwe ngamba ya wangu kana agenda. Sima njia kolaji. Yari antikoni. Kakati omuchalo oyo wankwata nantu wala waline singa kasimu kange yesente antikoni yezande se wano kati ngafune namba yesimu nafune namba yesimu ya mchala wange nazala mu abana
10: oinayo kubana
11: inayo abana babiri kati nemugamba munnange twade tuoleganya nemugamba munnange nafuna wembera nate obuzibuze ngenda kukola nti sina wenda gandi kukubo nangamba ekyamazima nafumbirwa nina abana nali badde nkuyama naye sinawe ngenda kuyama nangamba okuleka nga tufunye ennyumba ennyumba eyo neri nkupangisiza nembanga omwobeera ngo njja nenkuwa ekyokola ki ekyokulya nenkuwa abaana noba ngaosulwa nabo antikoni kyekyo nemugamba kansabe mukama katonda ankwatireko ndabe nga nfuna obusobozi ne antikoni zonna zenkozi egolaba mpedde osibadde wendi sirina buyambi nabe enviri bwe zifaanana n'enkumi ebbiri ezigamba nti kino sizira antikoni saba buyambi antikoni saba buyambi antikoni bannaaye oba waliwo abasobola okunnyamba bannyambe
10: kadde ka kyannaku bannange mbeera ekuyitirirako noonoonya ekyokwogera ne kikubula naye nga sango omusajja ono sango yalikoko wano nga amaaso tegannazibira ddala ate nga bwe gali kati gaazibira ddala completely talaba agamba nti byatandika ng'ebyokusaaga munne bwe yamukuba oluyinga balwanira essente ez'okutunda wali ku bunyama awo ku mubenda awo ku kiganda awo agambye nti wali embuzi ewooma ndoza baatundangawo ennyama y'embuzi ewooma naye awo we baava ne balwanagana ne munne bwe yamukuba oluyi ekyewuunyisa nti munne teyajjanjaba nako ate teyavunaanwa nako naye kati ono amaaso gaazibira ddala omwana ono nga bwakunyonyodde nti teyalaba ku maama lundi Charles eyali taata ye n'afa kati awo n'akula ne jjajja ku myaka 15 n'atandika obulamu bw'ensi munne n'amugamba jangu tutuyiyize n'emubende yamuwa transport n'agenda kwegamba nga taliiko waabwe watuufu naye nga kaakano mukwano gwe ye we mubende alabiriddeko aye naye najja n'amuwa muganda we kati munnange oli n'amugamba mukwano yiya gy'olaga omuntu jjukira talaba waakuliisa ku Kampala kuno waakulabirira ate nga n'ewaabwe nayo akugambye nti oli yamugamba noonya gy'olaga naye n'atundawo omusika wa taata sango amaaso gombi tegalaba 0 7 7 2 4 7 7 6 ne 0 7 5 2 6 3 3 kati sango ngamye nti nokoga nkoze kubanga nezirya emmere tazikola ki taziina bannakampala bwaba akukoya asala amagezi gonna yagamba fe tugenda kukyala munnayo mwami agambye katugende tune basiba n'ebintu naye nga bajja kudda naye nga gwe bakukoze ki nga bakwegobyeko kaseera kakya nnaku kanzije
9: akaseera kakya nnaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera
12: Pasta wange yansabira omwaka mulamba nga nsula mu night prayer ne tusiba mu night prayer nga nsabira mpone ebirowoozo n'okweraliikirira olw'okubulwa omusajja nkwana ebirowoozo byagaana ku final ya neeyimbira byange omwaka oguwedde ne ŋŋenda bonna gye bawummuliza ebirowoozo bankwanirawo nga nkyalina mu layini okukwana n'okukwanibwa ku final ya neeyimbira byange oba kushiwadde
4: nekwezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula urunakulwe dembe day of freedom okuwela final ya neimbira biange wawuka nyoku nakwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga nkumi bili avili mukaga werunaku lwa neimbira biange ulwa day freedom ekavumba buli muntu lunakulwo bayo chingisa omutwalo gumu gwokka ojakakasa wanjawulo
13: Olina obuyiiya bwonna bw'okola mu Kampala n'emiriraano. Ozimba Uganda yakiragala eneekuuma ebitundu byaffe n'obutonde bw'ensi. Oyinza okyusa kasasiro n'avaamu ebyeyambisibwa omuyi ebigimusa. Mu nkola yo ey'emirimu, weeyambisa amaanyi g'enjuba. Oli muyiiya mu by'emikono n'okwewunda. Okola bya bulambuzi ebiyamba okukuuma obutonde bw'ensi. Ozimba mutimbagano okuli obutale omusangibwa ebirime. Weegatte ku WeWork Green and Decent Jobs for Youth Project. Bizinesi ezinaasunsulwa zijja kuba zisobola okuwolebwa ssente okusinkana abavubuka abalina obukugu. Project nga yakubasasulira emisaala okumala emyezi mukaaga. Ewandiise kati ku www.shona.co. Obubaka buno bukutuusibwako Shona Group nga bayita mu nteekateeka eya Good Green Business Accelerator nga bakolaganira wamu ne Enable wamu ne gavumenti ya Uganda nga bavujjirirwa European Union n'obwakabaka bwa Belgium.
14: Katubanjulire ngano ya Supreme nungi atenge kole byokulya ebirungi okukira ebirala enanuka bulungi yetaaga buto mutono atenge kusoboza sokola ebintu ebiwerako mu buddo obutono. Engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku lugudo lwe Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
15: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekuletede kasoli okuve Kenya, hodari neka H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, ngakuli ya mieze satu, atenga gumino omusana, ngabuli eka, evamu akatiwe nsawa satu, na makumia satu mwetano, nisigo ya kasoli ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe Kawempe, kunya kuchambuka Kawempe Muslim, ne maduka gatune nisigo nedagala, okueto olola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbili chenda mukaga owe noti msambu noti nya habili mbili asatu musatu noti satu.
16: Hii mnyuwa hanyikuluri kwa hansari za mwono ganusu kunusu. E nyanya yona jiegomba na kuruno ndeko kujirimba.
17: E nyanya anso F1 ya chimala kati ateba yongede no kujiro ngo samu.
18: E nyanya anso F1 erongo seduamu ngakati size ya chimala ye yongedeko okongedo kukumile shuotoko chenvu ni katonyeze ngakakati esoboli ya dala kuangala kumudala okumali ya dala wiki satu eka esolo kuwa play bibiri gojino gere meze satu anso teka mulua jifune okuwa mu Faith Agri Inputs mu container Village, opposite no mlyango guigira mukopa complex. Obakwe Celia building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunde byobulimino obulunsi okwetole gwanga lyonna.
19: Buli lunaku luchango lulala wabule bizibwe bitutukako mu bulamu byawukana era wono mu kyannaku abantu abebizibwe ebyenjawulo bakyesombola okuva mu bitundu ebyenjawulo bikaabya
20: muntata okugulu kwange balime kusalako kubanga nasigaza kumu ate kati nokulala baagala kusalako
21: ye kikaabya muzeeyi
20: lunaku nolaba emyaka gyenina bitaliko okutambula obwomu abantu badalino muzukulu ng'oyo nakwata ku mukono n'adeeta
19: biyungula eziga
22: nze kunyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga abaana bange bukule kubasijja busuulawo omwami wange wiire ekadi yonna gyoli gy'owulira bana abaana baabo bana batano bonna nze mbayina omu asoma omu atasoma agenda n'alwala njayina wuzi
19: wamma byennyamiza
23: maama njagala munyambe mukole kyemusobola munyambe muntaase maama kyensaba kyensaba nsaba munyambe mbagayiridde bannange muntaase obulumi bwendimu
19: bikaabya
20: ana abawuliriza ba Radio Simba nsaba kunyamba ne ku buyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunuma bulwadde bunuma bulwadde bunumi.
19: Byo bya nnaku kati naawe ali eyo ng'olina ebizibu eby'enjawulo jangu wano ku Radio Simba okuva Monday mpaka ku Lwokutaano olabeko ne Nalugwa maama kya nnaku ku bwereere.

0: Night of a Day, Radio Simba.
1: Waliwo ebintu by'obeeramu mazima n'owulira ng'obulamu obwali bugenze bukomyewo kati nga ku lunaku lwa neeyimbira byange ffeino bw'obeerayo okakasa nti ddala ensi erimu ebinyuma awo atabaageya munne buli muntu ng'ali bibye kyokka nga buli omu ali ku bya munne omupiira gwe basamba mu makanzu ne gomesi nze nnali sigulabanga mu kifo ky'okufuuwa omuntu offside ate ne bamufuuwa inside
2: ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fainolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa 1,000 gwokka ojja kakasa wanjawulo.

0: 30 years of serving Uganda.
1: Abalimi b'ennyaanya mulabyeko ku bibala by'ennyaanya zammwe wamu n'ebikoola nga biyina amabala ag'obutondo oba obutonyeza obuddugavu nga bw'amaanyi.
2: Akatonyeze n'amabala ku bikoola.
1: Oyo ye bacterial spot, obulwadde obwonoona ennyaanya nga bukubako amabala n'obutonyeza obuddugavu ku bikoola n'ebibala ekireetera okukendeeza ku mutindo gw'amakungula.
2: N'ekino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
1: Kozesa Mastercop okuva mu Nsanja Grow Chemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria nga mwe muli n'akatonyeze mu nnyaanya. Liri mukopo w'amaanyi alwanyisa bacterial spot ku bikoola n'ebibala. Likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako. Liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teriremesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula, nga mils 2 zitabula bomba ya liita 2.
2: Awo nno nzizeemu agalima ennyaanya.
1: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya Mastercop ofune ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Grow Chemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika, oba kuba ku nooti 775-6 nooti 7-8. Mastercop, omukumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria.
3: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde? Etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne bwe libeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa? Weewo famire w'erina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi, oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwabwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue, Ministers Village, Munakawa Division, oba kuba ku 0415308888, oba etali ya kusasulira 0800111511. Obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
4: Nze kiri ow'omulimi wa kasooli wa Dick Ensimbi, by'amakungula ga kasooli byo nabimala. Neebaza bwebaza nti Dick 777 weebale ensawo 40 muyiika ze nkungula.
5: Maama, nga nnimye kasooli naye yadde okuweza ensawo 10 muyiika. Woli mwana, niddala nnimira ki?
4: Kati yongera ku makungula ga kasooli ng'olima kasooli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777, Dick 831, Dick 833 ne Dick 989. Sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 ate ng'osimba empeke emu mu buli kinnya. Agumira akasanja abala emisooli 2 akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka. Mufuna okuva maduuka ga Faith Agro Imports mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyonna mu maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi, oba kuba ku nooti 75-1-93-84-89.
6: Tukeza munti ena kuja kwa sanyulio Esanyo erisinga Lili musimba taksi
7: Kaneza kulevo ya stress Ngo mwini za simba taksi.

0: Paris Saint-Germain. So tuengede yu maso gomitai wanga tumbo de Simba klabi ya senechali yao wakati wakona fesiriji baji wangula chukate gubali kumbira nye na ye klabi ya maniste afunye wizi bunti alangi lidolu alero nga coach Pep Guardiola amazemi yake kumi ku Etihad Stadium enesuzoni ye Simba nga ye mutendesi wa klabi ya maniste enesuzoni ya Guardiola ye Simba yo nga mutendesi wa klabi ya maniste, which means game esuzoni ye Simba nti kusande lwasibula peja kubayo na game undala yuna ila game funagalaga ndi akadde kuna bakanya ne coach Enzo Maresca Chewis gibadi ya kamalo kupe ilangi igoba agenda sikile Guardiola kundaga nemi ya kisa so Guardiola asibula kusande banaba chaza klabi ya Aston Villa alijajwangu dobe ganye ye game ye Simba yongo mutendesi wa klabi ya maniste mutendesi umispana Josep Guardiola oba Pep Guardiola abwatiyo bwasibude so binji ko biwanvu stories ichi bisorwa lero era kisanikide nate pweza mawulire bwe kitupweza atagaliwo kisanikide ampweza ate amawulire bwe kitupweza atagaliwo agandi baddewo nti bayina match ya lero so pepo kubira nga atabawo bwe kitu mugame ze bidi Simba icho kubira pwezi nga asibula chibutikira mawulire gana agabadde galero ku match ya Bournemouth simanyi psychologically basembi banaba nenchi wabali prepared ibonga bo so game jeri echiyo abase ndoweza mukoti Guardiola yo okubira nga sibu de chibo hamu ko kusanyu naba nabo nako banga badde wo okubira nga lija jefuse kasoke denga jia obadde wo season is badenga biri mata wangu lile pezi liji ya Bungereza ngovude kweli ya soka season ya 2015 2016 gata yaliwo yaje yewede nga Leicester imaze okubira mpozi liji baji wangula na aliwo kajja era bwe yajja showisi season ya soka liji neji wangula nga bayina coach yali Antonio Conte awo Pep liji naji wangula season is bidi ezomudiringanwa Liverpool neji wangula awo 2019-2020 Maniste nevuga kalamba season zinyeze omudiringanwa nga liji yeji wangula ne season wedde Liverpool kwezi neji wangula so basically emyaka 10 jabadde mu premier nga neguno kugaseko ziri season zisatu mwalemeredde okubeera nga wangula premier eno singana abalemeddwa ijja kuba yakuna mu myaka 10 aina mu liji mukaaga eza Bungereza aba yefuze nnyo miyaka 10 liji mukaga singa abale medbe ya lero season yino babaji wangu de mpazi nayo zibira musanvu liji abaji yefuze nnyo si mubi kuba coach mulungi ye coach asinga mulungi mu era eno kirize bagana nti ye coach yefuze generation yino teyefuga generation yaba Johan Cruyff teyefuga generation yaba Papa Twani obe yaba Arigo Sachi ubeya yaba Capero ubeya Bernardo Schuster ubeya ba Ferguson ubeya ba Wenger na ye eno bobala kuva mu 10 kale bilinga mu 10 okudde eno abadde Pep liji naji wangu le Spain liji naji wangu le jama ndi sinze mu dilinga na satu zali ezo na naje Bungereza miaka 10 lija ina mu kaga so bado Pep mukubira ngate asibula yadi agadde okubira nga asibula mu style na ye abaklabi Arsenal tabi ya amani bamufuki dakayinja mu ngato season eno liji bala bikandi yo baji musuziza nenga abwatyo bana bali jitaju wangu de ajja kuba sibula nga ina Carabao Cup ne FA Cup mutende somo Spain oyo abanyidwa nga weze Pep Guardiola njagala mfune break nera maso nzire kogere kweni mu mpira jiri ye ja lero Chelsea Spurs ne Bournemouth ku Man City dakika zizi ni bolenga 12 okwere saa 8 sio ngi bolenga dakika zizi nga 8 okubera nga tufuna muwanguzi wa bingo masavu yes atana gena mu draw ya bingo simbula ngo niga stabili 55 sitamwende mu hash yes niga stabili 55 sitamwende mu hash yes nzanye bingo fune chance wangu la milioni ya leo
1: jukira radio simba elungamizwa Uganda Communications Commission

0: tugenda sinka nawo nga 13
1: nga 13 nakitegede kakati njagala kutegeeza abatuuze b'ekigogwa n'ebitundu ebiriraanyeewo
0: mpulira bulungi taata genda maaso
1: nti nno olwekyo ngula film production yaguddewo okulyasinga okulala tugenda kuddamu okuzannya firimu endala ng'ovudde ku busungu bw'omuti mu kibira era nga tugenda kubeera nga tukuŋŋaanira awo ku nnimi motere ekigogwa kati gwe wena yagala okuzannya firimu ng'olina ekitoneze nagambye ne bwoba tomanyi jangu nja kuyigiriza kubanga talenti y'omwana ngiraba lwekyo ngula kyokola nkitegeera enamba yolo sebo
0: eiki
1: eri 0758 31 71 54 gwe wena yagala okuzannya firimu ng'oli munakitone nekwatako lwekyungula film production tugira firimu eza shuramani
0: munoonyeko musajja wange
2: mwana gwe maja tosubwa nga bintu binyuma nga neeyimbira byange okimanyi nti abasajja bonna bavaayo nga beerabidde bakazi baabwe ho si ku misono gy'abawala egibeera eri nze kyova olaba ngenda n'owange simuva ku ttaya bw'apaala n'ebyana nga nange embuuka n'enfubuka
3: nangw ezikuzibwa ng'enkulu wane uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa lwanjawulo
4: tandika ekintu ekipya ekikuwa amaanyi nga ye Evervest Malt Pineapple omupya sumulula essanyu wamu n'obuwoomi bwa malt awuuma ebitundu 10 ku buli 10 nga temulimu enge yadde mufuna okuva ku dduuka oba supermarket ekuliraanye Evervest Malt make every moment golden Evervest Malt akolebwa Crown Beverages Limited abakolera Pepsi Cola mu Uganda

0: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade. Mbubaba fit olw'okuyimirira okumala ebbanga nga tebeenyeenyeza. Temuli fe bwe tubeera ku fayinolo ya neeyimbira byange. Tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa abiri mu ezo nnya nga tewali ate.
1: Ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wano e Uganda zonna zifaanagana. Tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa. Wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo. Essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa. Kati ku gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba. Buli muntu lunaku lwo baayo. Kinsa 10,000 gwokka ojja kakasa lwa njawulo.
2: Bannange Salongo, neebaza Mukama nti wava ku mwenge. Tokyayomba, tokyanvuma.
3: Ani agambye mbu nava ku mwenge? Nazuula kika kituufu kya mwenge kye nina kunywa.
2: Kika ki ekyo Salongo?
3: KDB champion ettonto.
2: KDB?
3: Mwenge gw'onywa n'osigala nga ye gwe, emirimu gitambula, olina vibe ate ng'oli musajja alagikwa mbange.
4: Kyalenge champion ttonto mulungi muwoomu gusengejjiddwa bulungi mu mbidde ezaffe n'omuwemba binnakabala. Taleta hangover, talemera ku mutwe, tamenyaamenya mubiri, osigaza ekitiibwa n'ofuna vibe. Wakakasibwayo NBS. Genda kuduka lyoneri kulyo kumpi ofune champion tonto ku nusu lukumi lwokka. Atega omusuubuzi kuba ku 0752 5712 82 oba 0782 89 9 01.
5: Gabiri Munyugu okutano
6: bibye sera faina
5: lwejaguza emyaka 10 kumpewo
6: uome sendiba season 2 finals
5: ekasana luwero mukisawe
6: okidyo mutwalo gumu
5: DP
6: emitwalo ebiri
5: emirengo gigwewo essaawa asatu ez'okumakya
7: kakabude kejenge
5: abayi b'ebigende bonna
6: tosola katanca boys
5: abacabosa fama
6: nga bawereza emipiira
5: ekiggalawo premier league sizoni
6: live ku ntimbe gagadde ulira sigwadi
5: mizi kisemakula
6: yaledi
5: ruco na miro
6: henwe mwanje ne fasi gwadi bandi
5: aluna mubiru
6: daskatero
5: kazi wekapo
6: banemetewo
5: tosuba mupiira
6: wakati w'abakozi ba BBS
7: nabasika FM
6: ulembakeza tournament z'ababoda boda
5: mumwegombolola
7: munagakola luwero.

0: inyuma
1: temujja kunzinga chali mu omuka mwenda mu abuke diro ababadde bakabe yonga mmanyifu deke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenda sibyo bafera abanja gala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusitu sebumenya
0: abatujibaddukira okwegugoma stress
2: simanyo baana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafukana musumba
0: esiye neyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku TikTok
3: nayo noona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliira yingira kiraava mu bwamakanika vuluba n'awererako ndakita awererako ndakita
0: byange musango omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganuziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
4: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obuyiikavumba ku lw'omukaaga nga ennaku z'omwezi mukaaga ogwa mukaaga kumipirabire mukaga engudo mukaga zigenda okuyingira ekavumba tutambule nga tukaga ng'eseeyo ekuza olunaku lwayo olw'eddembe ogirabiko n'amaaso day of freedom
5: by the way
6: mujebale emirimu
7: kufiira mu kitoke kyagonya
6: otyo
8: Radio Simba in Uganda.
9: Hallelujah!
10: Mukulikeyo, mwe gye mubadde.
0: Timba, ibagade!

0: mulungu miyewo mbusu tusebu meya
1: habati jimadukira okuluguma stress
2: simanyoba nanzidi nkolentia okumatiza basaja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
1: ezie neimira byange esikule nitankula abantu nibugiza takataka ku TikTok
3: nayo noona sente za tata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumalirya yingira kirava mu bwamakanika vuluba naawererako ndakita

Odiki chena mwa samva kasi tasa tufema mafari ya simba mparoka menunja ya dembo siyo tia unawana usina wakua kwa ngoza odi ya simba kwa mechundi vya kwa ngevinja uro haka ungeze kano vukosu danga ntude wakua ngezonga zikaya gaya mu haka imba waka itagura o king buzz atene mwana mlenzi daddy brand wana baku bendonga ya tuki ya dalavu nji jaino kutoka mkwa njiza wakati mbato fudi mprogram mbaoji ya mkafunda live of course nzee komanda wanu karebu lo mlevu za talibla nivalevu la nzee mlevu zuweja zachino abano bagamba ganti nzee natakwa kumiko Kolaba tenti manya kasaja we kali. Kolaba nga tenti bata nsosite kama manya nwana kasaja kagenda kuwa kajia. Of course, mentula nga mofisi ya boss mandeviji ya ante kama nga kwasa kanyemili mu. Nga sina jila china bade kola nsoka tula nga mzee chikongobe andewe ya tula nga mkatina asala kobo hati. Nenso kama funyo chupara wa Uganda walaji nae soko kwa tachipa ya Uganda walaji. Ojiteke mgirasu boji kwa teme burago wanovoti. Ojiwe kumutima mpola mpola nkonyumize mbozi nga buhuliza mpola mpola. Nge mitu wetekeza boti mpola mpola nga unyaka chupa kobo wetekeza boti mpola mpola. Atena nga kula kusenda ya boss mandevi katono nyo. Ndiyo kenzi je. Nenye kujo kizanti. Toka kwata waka Uganda walaji atanaba kweza miaka kumina munana. Omengo mwenji guabulabe diyo bula mbo nyuano ufu nanyizi. Walito nyuano ufuga mbega hidi mnyano mufuga nyamnyane mufuga kubangalo na saja abadaba manyi ngensebatia nakachita wachari nakacho kiza ngabukiriza nzo ngola kusendeyo mukagamandevu ndiyo kankomoka tononyo.

0: kino chechiwanja chebyemizanyo omuli amawulire g'ebyemizanyo okuva muli gyeze njawulo wamu n'ebyemizanyo ebirala kakifuna amawulire g'ebyemizanyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngero ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Chenda mumusamu kasisa satupe mefada simba mweba nyoku wedanga mtu uliriza mweba nyoku wedanga mcha alikoda labulu nji nyopa kasawa zigena kubeda satu zechiro na kuruwa lero chuanja chabia mzanyo onyiga star bibiri kumi star ama kumi avili star anamu satu hash nosubro kubango funa mpire jonga watufaya kumantino jikutera yo kugambi star bibiri kumi star ama kumi avili star anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary bionena nosubro kumantino vifuna ngoluwa mo neba nafe aba 22 bet.
2: Mizanyanga fa mugwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifuna ebitundu 10 ko 10 yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eyo 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, wawandi sengoita kumukutu kwa 22bet.org hacho inzo kubango tunuri ya dela abunuji nyo www.22bet.org kwa sobulo kumantino wawandisa teira no sobulo kubango funa embera nga bwefana bakubuza promo code teka mwechigambo Simba FM nyukute entono teira tuangelo kujukiza ntino sende zote kako bazi kubisa mwe milu nchikumi kubuli chikumi hacho inzo kubango okola simi za nyojoka wabula osobola kubanga obettinga ku bintu ebirala bingi ng'ovudde ku mizannyo osobola okubettinga ne ku mbeera eya bulijjo n'osobola okubanga ofunya muddala gwegenda maaso osobola okubanga ogulawo omukutu gwabwe ojja kukkiriza nti nno buli kimu osobola okuba nti nokifunira ddala bulungi nnyo nga bwe kifaanana kusaidi eyo biba bingi ebiseera ebisinga kabakadde ke katera okuba nti nno katusalako naye nga tugezaako okulaba nti nno tubikwasaganya kusaidi eyo n'okugezaako okulaba nti nno tubikuwa nga bwe biyimiridde mpolampola era nga olunaku olwaleero mu bimu ku byo tujja kuba nga tutunulya Astra Times Uganda Premier League nga bwe sipudde okubanga ezanyibwa era wakyaliwo n'oguzanyibwa ku budde buno tujja kuba nga tutunuulira AFCON ajjukira nti nno olunaku olwaleero basipudde okubanga bakwata draws ez'enjawulo n'ebintu ebirala bingi bye tulina okubanga tutunuulira tujja kugendako e Bulaaya naye tusobole okubanga tutunuulirayo era nga embeera bweri naye nga teweerabira nti nno olina okubanga otandika okunyiga ku budde buno kubanga omukisa gw'okuwangula emitwalo 50 weguli bulungi nnyo nyiga star 255 star 9 hash kugambye star 255 star 9 hash ojja kubeera muwanguzi ku saidi eyo wezinaweerera sawa 2:55 tujja kubanga tutandisa okubanga tukola dreyo era nga tujja kubanga tulangirira omuwanguzi nga basobodde okuba nti naabeera gwe kyolina okubanga okola kwe kuba nti no otandika okubanga ovuganya kubanga byonna tujja kubanga tubikwasaganyiza ddala bulungi nnyo kugambye onyiga star 255 star 9 hash osobole okubanga wewangulira emitwalo 50 nga bwe zisobodde okubanga zitambula olunaku olwaleero mipiira egy'enjawulo Star Times Uganda Premier League olunaku olwaleero ku mipiira egisobodde okubanga gizannyibwa gye tuyinza okubanga mpasi tutunuulira tusobodde okubanga tulaba ttiimu ya Bidiko ebadde ettunka ne Kitala olunaku olwaleero gwe gumu ku gwo ogusobodde okubanga guzannyibwa ku saidi eyo era nga gukoze maliri goolo ebadde emu ku emu tulabye wano abadde Kalimu Ndugwa asobodde okubanga ateebera ttiimu ya Bidiko oluvannyuma okuba nti nno ne Carbon Living yasobodde okubanga ateebera ttiimu ya Kitala goolo yaabwe nga bwe kifaanana bwe gutyo ne guggwa goolo ebaddemu ku emu era nga tulabye ttiimu ya Bidiko esobodde okubanga ekola draw ey'ekkumi olunaku olwaleero mu kifo kya 8 ne points 37 ate nga Kitala ekoze draw ya 7 obone 5-5 ne mu kifo ky'okusatu lwatyo bayimiridde so Bidiko ajja kusembyayo ttiimu ya ajja kuddako kusamba ttiimu ya UPPC ey'entebe ate nga Kitala asamba poliisi Kitala ajja kuba nga aliwaka nga kyaziza poliisi ate nga UPPC ajja kuba nga asamba Bidiko nga Bidiko akyadde wali entebe ebugunga gogumu ku gwo okusobola okwanguza nyibwa onako olwaleero
3: ya gemu endala esobola okubanga ezanyibwa onako olwaleero banafe abamaroni zibadde batunkane okay gatusake tugubuuka okwo mbalala ebadde etunkane banafe ababuhimba twabadde wano onako olwajjo nga twogera nti buhimba anagenda tagende bwana abatagenze ayinza kubiranga ekibonerezo kiba kimukwate ekinene nye nye nyo consecutive games zobo missinga agenze lero siwe kirimu fumbi agenze lero
1: so mpira ne gugwa goals bade biri kubwerere abwato basubira kupanga bawo wangu lachitegeza nti team ya mbarara abawo wangu do mpira ugwo mukaga obonera abiri mu musanvu mu kipe kya 12 atenga buhimba ya chase mbye kutebo wanso lwaleo bamkubyo mpira gwa bamkubyo mpira gwa abiri mugumu mpira gwa abiri mugumu onako lwaleo ali mu kifo cha 16 ne points ziri 15 ngabo inzo kupanga tuna so buhimba asembye yo URA awaka mbarara ajja kuba samba team ya KCC erugogo wajyo kubanga basa mpirejo
3: okay bwe tubanga tuvude kawo katono game endala team ya banafi aba UPDF bade batunkane Calvary kade tugogera ko antoza ndi UPDF asobola okola ebisinga ko kuchako zerero client awachiri game ena jiwangula nene tubateka mwaka wakabagami nti na ye Calvary wano simu pia u nyo adenga tumulaba nti yadayo officially ya soko upeda nga kakasibu kudayo kwe na ya abadda fana haba ntumukada akasemba yo
1: akoze maliri 0 UPDF kare katumusabire akoze maliri 0-0
3: kayondo achari yo kayondo achari kayondo chichi Samuel Kayondo chichi
1: Siwa chitegeza nti bako za maliri ga musanvu obone abiri mbubiri mchifo eche 14 atenga timu ya Calvary mchifo cha 15 bweba towa bako za maliri ga muenda anepo nsiziri 18 abo inzo kubango otunu ya so UPDF adako kusamba timu ya Vira badako kusamba timu ya Vira kwawe vajia kubaba chade atenga timu ya Calvary adako kusamba timu ya Nek awaka bweba joku banga basamba mpira ogu
3: ya chionja chabia mizanyo tu chali kumipira isabido kubanga jiza nyibo na kwa lemu Star Times Uganda Premier League timu ya abafande aba police bade bachaziza timu yentebe ya UPPC jemwa itanga Gaddafi goe de maliri chigozi mdachike yoku tano pozi chigozi yedi achi mfumbe chigozi yedi rachi
1: andi katuo vitandisi
3: Kasumba mudachi kye chinana mwesatu abo benyogedde ko bebatebede timu zizombi
1: ya timu ya Entebbe bebasoso okuteba then oluvanyuma
3: mudachi kye yokutano bakedde
1: timu ya police nesobola kubanga funa equalizer ngabo nzo kubanga otunu ya so police bwati aba akoza amaliri ga musanvu ne points ana mukaga bwa imiride mu kifo kyo musanvu atenga timu ya Entebbe bwebachio baba bakoza amaliri ga bagamwenda points ana munana mu kifo kutano bo inzo kubanga batonolia nga we made so chitegeza anti police adako kusamba chitala kwawe atenga bidiko adako kusamba Entebbe awaka
3: game winda
1: Entebbe adako kusamba bidiko awaka
3: na game endala kadugende kutimia ya nafa abasolo za bem solo aba Uganda Revenue Authority FC bade batunkane timu ya KCCA FC
1: KCC babade batunko mpira guno gukoze maliri 0-0 agubade mu red card omusambi Justin Opiro bamuwadde red card second bookable bamuwadde yellow card yokubiri
3: nashike ye 9 game ewedde 0-0 kale tugaente ye 9 kubanga gweno banga mugenze 0-0 no malirizanga oredo ina yellow card ngosobola ogenda okola ekisobyo ekikubeera kigenda okubeera nga kikuwesa red card singa omuntu atandika okulowooza ebirala ku red card eno oyinza omunyiigira guli 0-0 simu abali nti abazanyi bano
1: ya Muhammad goalkeeper wa timu ya goalkeeper wa timu ya URA aina save ya season yasobola okubanga akola mupiira guno goalkeeper oyo asobodo kupanga akola save webadde nunje nyo Muhammad Sekeba asobodo kupanga akola double save ebadde ya manyi nyo kusaidi emu kupanga botani kupanga otunu yanti bamukubi omutwe jo serunjo jambi omutwe na agugwamu Ashraf Mugume na zamu rebound. Rebound chitugeza anti mpira goalkeeper bagukwata na aguzzaawo. Olina aguzzaamu era naguddamu na agukwata. Ebadde save nungi nnyo kubanga esobodde kubanga wadde KCC amalite gamuyambye naye era takubidwa mpira. Manya URA takubidwa mpira. Nuzo chwenze kubanga otunuja kusaidie. So chechimu echibadde mu mpira.
3: URA bw'omutunuulira ndoza ye timu mbadde ngezako okunoonyereza mu mawanga ag'enjawulo. Timu esinze okubanga ekola amaliri mu liigi. Nkyayagerako okubanga noonyereza naye for now mu East Africa URA yebadde ekyasinze. Njogera ku season eno.
1: Season eno boba kwaza amaliri. Naye
3: amaliri 16. Chewu unyisa kali game endala katugende ku express military rugazi
1: bachari 0-0
3: dachika
1: 5-7
3: budde buchari
1: rugazi bwa wangulo mpira ogwo UPDF abaze
3: atenga byona bisoboka
1: rugazi bwa wangulo mpira ogwo kwa agame mpira ogwo gwa rugazi na gosimu wangu nyo simu wangu nyo naenga bwa wangula UPDF abagenzi
3: peni etambula awo okubala nobala bwoti nobala bwoti nga bwekini mpira oguzanya ku kisaawe ne wabweru w'ekisaawe
1: nguyinza omubeerera omuzibu
3: owalugazi
1: kubanga UPDF balina kulinda lunaku lusembayo
3: kubanga UPDF bwekibanga Simba yaliwo nebanga Simba yeyaibulukira mu UPDF

0: Twelve
1: wala.
2: Bakubi.
0: Kusaka wala babiri.
1: Osigadde gwani?
0: Sigadde nze Waswa Richard.
1: Omuchala tumutumideko.
0: Ntumira ko muchala wange, bamuita Naigaga.
1: Oli mukodomi wange.
0: Yesebo.
1: Muko.
0: Yesebo.
1: Tumira mwanyo, kutumira mwanyi naze mwanyi naze mutumire.
0: Mwanyi naze sorry muchala wange. Ye Naigaga Esther. Mwagala nyo. Era nga yagenze ku mchalo na yenga mbera na ye mtauni eno.
1: Okay.
0: Mbera na ye Kavumba sebo.
1: Sebo. Wewa likuma. Nkubanja. Nkubanja muko. Kali. Tuagala kusibula.
0: Kali.
1: Tuja kuba tudamu. Tutekole nte kateka. Tuje tubasisinka na abavuza abo.
0: Sebo.
1: Kali. Tukusibula. Nekila
0: la katalekeka. Njagala kumanya uluna kule. Tugenda okubanga tukunga abantu abo. Tusobola okubanga tuwegezaamu. Na tatuna tu kakuluna kulwe njini uluenge di.
1: Tugena kuwa tulukubuli da. Kuwa yes, tuyenkole raje tukola. Kubuli do lunaku na wano kumuzinda. Tuja kuwa tubabukunga mbenga msumbulu kubanga mbeirao.
0: Ok, neyanza sebo neyanze ge. Mjazako unakuluwa.
1: Chiwanya chabia mizanyo. Weba linyue da tuku jukiza. Mfumbo inacho isa wao.
3: Ya AFCON obulurubu kwa tuduwa lunaku uluwalino. Eranga basudo kubanga baku ata ebibinja ulo. Mulimu ebibinja ebimu togera ku AFCON. 2027 gendo kubanga etegekebwa Uganda, Kenya, Tanzania ngabo bagendo kubanga bategeka era nga kubimu kubibinja ngabo basubira kubanga balonda amwemuli mu group A amulimu Morocco, Gabon, Niger, Lesotho gwe basubira kubanga balonda mu group B mulimu Egypt, Angola, Malawi, South Sudan atenga mu group C mulimu Ivory Coast, Ghana, Gambia, Somalia. Mu group D mulimu South Africa, Guinea, Kenya, Eritrea, jukira Kenya yajita muda chitegeze chechibinja muita omuntu omu. Group E DR Congo, Equatorial Guinea, Sierra Leone ne Zimbabwe. Then group F mulimu Burkina Faso, Benin, Mauritania ne mubera mu Central African Republic. Mu group G mulimu Cameroon, Comoros, Namibia, Congo. Mu group H mulimu Tunisia, Uganda, Libya ne Botswana chitegeze omunamu muyitamu timu emu oba egwanga limu. Mu group I mulimu Algeria, Zambia, Togo ne Burundi. Mu group J mulimu Senegal, Mozambique, Sudan ne Ethiopia atenga mu group K mulimu Mali, Cape Verde, Rwanda, Liberia. Mu group L mulimu Nigeria, Madagascar, Tanzania ne Guinea Bissau. Abwe batwe bayimiride era nga bagenda kuzanyira mu phase 3 ezigenda kubanga zizanyiwamu match esooka ne match eyokubiri ezijja kubanga zizanyiwa wakati wa September nga 2 mulumu n'October nga mukaaga bwe bajja kubanga bazanya 2022 mukaaga. Then match eyokusatu n'eyokuna ejja kuzanyiwa wakati wa November nga 9 ne nga 17 2022 mukaaga. Then match eyokutano n'eyomukaaga era nga zisembayo mu qualifier zijja kuzanyiwa wakati wa mwezi nga 2022 paka ena kusomezi nga 3 umwezi ugo kusatu 2027 then tusobolo kubanga tufuna abantu bonna ababayisemo kubanga bagenda mu Africa Cup of Nations agenda kubanga tegekewa Uganda, Tanzania ne
1: pamoja
3: ya ne Kenya nga bagenda kubanga
1: ya chionja cha mizanyo tukujukiza nti omuvanga takusawa 2:15 bingo masavu gena maso nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mupini

0: MTN Uganda erungamizibwa kitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa, weewo famire weyina amaka, we balimira emmere, oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi, oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandibanga oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira Abalands Registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejjibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village Munakawa Division oba kuba ku 0415308888 oba etali yakusasulira 0800111515 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
2: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey!

0: baze kugula airtime. Naye nga wabweru wawo waliwo akaleediyo n'essimu. Ogenda munda mudduka okukima balansi oba change. Omuntu ono n'akwata essimu eno n'agiteeka mu nsawo era n'akulumba. Omuntu oyo abajja essimu mu kifo webadde eteekeddwa okubeera n'agenda nayo buba bubbi. Ekinyusa ekyokubiri kwe kubanga kyobbye si kikyo. Teri muntu abba kikye, tosobola kugamba nti nebbye omutwalo gumu ng'omutwalo ogwo gubadde mu nsawo yo ng'era wagukoze. Omubbi yenna alina okubanga kyabba takiyinaako claim of right. Ekinyusu ekyokusatu kwe kubanga weetabye butereevu mu kikolwa ky'obubbi obanga wakozesezza olukujjukujju okubba. Kyekiki? Okwetabamu oba kye bayita participation kwe kubanga baakusanze nga weebagazze ettooke oba ente oba ne bakusanga ng'essimu ekuvugirako mwana wattu oba weetabye butereevu kubanga togenda tugamba nti ettooke lino lyazze ne lineeteeka ku mutwe. Ekinyusi ekyokuna ekigenda okukakasibwa kwe kuba nti ky'obadde otutte obadde okitutte n'ekigendererwa okukiremesa nnyini kyo kiganyulwamu ate nga kya muwendo. Kino kitegeeza ki? Omuntu yenna atwale mmwanyi n'aziguza mwami bisaso. Mwami bisaso nga kyagula tamanyi nti kibbi n'akwata sente n'azikuwa Peter. Sente zino n'otazitwalira Ssaalongo. Kiba kitegeeza ozitutte to deprive ng'oziggiddeko ddala Ssaalongo tagenda ziganyulwamu ate nga ky'otutte kya muwendo kubanga emmwanyi ezo asobola nayo zitunda n'afunamu ekigulira magali ki eddiba. Emmwanyi zino asobola ozissa n'afunamu kakaawa naye gwe ozitutte n'ozitunda kitegeeza okuzitundako kikakasa bukakasa tekisobola kudda.
1: Omuwulidde ku by'amateeka singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye noti 759 36 74
2: ku ssaawa 3:15 nga fundiikiridde wano.

0: Nje da musamba kasirika za dufe mama fela zime mpango menu nje dembe akaimba kwa mama
1: njagala kwa vita we bebe kulu sentezi
0: kagala kuli sayo mama Janet kataha mu 7 alabiseko lunako olwalero avuddeyo kagala mukuli sayo waliwo msajja gwenda yenga postinga nga gamba nze nze omuku basajja abadde bakyasinze ngo kusabira ngo labira ddala ekintu akyogeranga alimba nga hona lebo nuna mulamba nenga ali wali alimba
1: kwano abalunje ennyo nze obulago butyaganye okudda sura munsabire munsabire tutuke nga mukaga ngo obulago bukomiyewo kale mungane ensonga ez'okuyimba zonna muzingane Mungane, yu ne mugingane, kubango vlogo vyo nzo gano ukudia.
2: Okuimbe ya noka.
1: Atenga nino kuyimbe.

0: Oshagada bulungi nnyo.
1: Tukujukiza.
0: Amanya ago sula. Ni mtu alinga tuli waka wajeje wange jina kulira awe chibuye.
1: Njeje ono waye yero.
0: Jeje wange.
2: Waliye chibuye kukalina.
0: Kukalina. Era segana. Jeje wange nga yali mukambwe nnyo. Kakati otalo ra Gaddafi ne nato ruja. Kati jaja finga ya gala atanukua kunyumia na fe kubanga abama nyife tumanye biligenda mumaso murutaro akati fe tumutuma nato nga fe Gaddafi akati nga tumu yange ya jabu wanga ulema inasha abadda college chamu nga atanukua gamba nato chegendo kukola Gaddafi nga janga bagamba ekena bakula mwabi uli dewa mwabi jewa kumbe mbade mwere abula juhuya atuka chagendo kukola
1: elie wade kodi ya mwe
0: ebiana vivane kodi ya sura nao inakatiba wina we bakuita bakuita batia tochi manye linya
1: sina baso mwabulu unji
0: tona batia gerewa
1: jizibu kusobula batia gira kusobula batia gira
0: kare kati tuagala kujukiza wanafe
1: manager Kafero Establishments Limited ya tempo zibagama ndi wakumerezao kamera kumitualu kumi joka ngekuweleze bifana nyiku simu yo nebobeda tolimu gwanga bagama ndi bali nanobu mobulondo lebiduko muli moto ka pichi pichi ya tempo zinechi ntucho necho mulilo kastachipida nga chingi na masanyeraze wabanga chikozesa masanyeraze baso kuluku wila kuteka obuma obulondo la namu ya bagala sola babalete de sola izama katala asatu gazita andikila kumitualu kumi nebidi chitundu kuba ku 0 7 0 9 8 7 0 0 0 7 0 9 8 7 0 0 oba 0 7 8 1 12 15 9 2 0 7 8 1 12 15 9 2 okuda mpozi ngate omanya ebisingawo tewela wila nti kudachika zinoze njini tugenda kuwela nga tunonyako masao mudachika mpola mpola nyo tugenda kuwela nga tetu za nyabusu mubingo na kugambi onyiga stabili tano tano sita muenda emu hash osobolo kuwela nga te uwangula mitualo asatu musawa eno nenga tukujukiza halali real estates oba halali property consultants banonga bana febatu wa etaka wagendo kuwela mpozi ngate wazi mbiwa state house ya president wensi ya nembila biyange bili abili mukaga etaka lino omuanguza na wangula nsi ya nembila biyange nga presidenti ya gendo kulie wangulila katindo bano bagamba batia ensonga za wengkule nyo za kugula na kutunda taka baina plot senteke teke obulunji mubitundu biyabu limu kugaza road baina kakora baina karaji baina chitanda baina chaba kade baina mpozi atene estate mpya elie na kanyonyi amasanyalaze na amazi uwebili plot za we zita andika kubuka debu satu nengo kilizi wakusasula kechi tundu noruva nyuma novela ngolita balance mpola mpola ngabu wako zisa polotio mubintu yoku gamba nti obo ulizo kulimida wo obo bintu yobidala baku yamba kukucho kuplani inga polotio ojiguze enyumbe genda kutunula wa okukubira plan enyumba chijo genda kuzimba mchitundu echo irani badi gestalinga nebi mtu yunga government ya misoso jana bweji kwetaza badnafa haba halali bajikuwa bulungi nyodala kale kuba kuzira musanfu tano munana abili mumunana chinana mukaga abili munya 0 7 8 abili munana chinana mukaga abili munya ne 0 7 5 8 5 nkaga mubili chinana mumwenda 0 7 5 8 5 nkaga mubili chinana mumwenda okubira mpozi ngate omanya ebisingawo tugenze mpozi ate tutandikide musala wano era nga ali ku muzindaro yani
3: new style
1: tubulire o sala wano luyimba ki
3: nakauka www.matsas
1: wolira wofira

musota no gulonda yo mubanji we gutukolero busao ha chikirize emisipe yo jolaba bajikola nyo misota omuntu nobo ba mugezi tetisoboka

basa unja basibura sita biri tanu tanu sachenda mubiri sita emu ash lumba muana tinate rotema chentegeza ude ndaba bumpedeko sita biri tanu tanu sachenda mubiri sita emu ash lumba jagala kuno nyakansala kajubia mbulire ya kamala kurondebwa nga gendo kuchikida banawibu wambu wadi wali nate kunansa na municipality wa mkuru kana kambata katia sene tuto chikoba gencho mkambodia ino vusu kwa genti wana vusu kwa nesu mutaka mtu mkambodia ndia taitika taitika taitika ali wali nate intinda gencho mkambodi mwana agenti mpule njagada kukaba ugambo chachi ya ye wange lasama agenti mwana jaja nanti aseru kasema roku bangiru kozo walivu na hacha cha cha cha alali agenti abajua wajibali wanina ati balimu kuwele anga bakora ki agenti balimu kudigide bavimba walivu na kiria agenti mkambud ateka ati abimanyi walivu na kati wachube na tina asene mazoku banga bolibo na bone bali nyakuru soto ekikompe mazoku batenga choka mbire chitegeza kati machitu kwa sad ata abuza bachuma kwa sanga msaja timu ya Kristo Paris uriwa na jaja agenti jaja sava ati chadicho na kuse mwezi makumi ya biri mwinyala uriwa na uriwa limu chimumbasa agenti omukambodi ekiri wano wonaba sekisemo n'amatanisa okubanga betale kubu basinga bungi sibalengera mbubuko mulalu bana bali mukuberanga aneda n'ebintu bingamu naawe sita biri tanu tanu sachenda bubiri semu ashuki tukore ndowooza sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash ok chadondo ibade na umupiro kwa mkwano kwa de indo mtunga sazi yezu gudem satuem atukukubachi mugunyu wetu na agendo kufire tiyo timu nefutu karwet isi gademu muli mngamba ebibi njabi kuatidwa ebibi mpaka za masaza gabuganda ebibi njabi kuatidwa mpaka za masaza gabuganda uliri za burungi shaki omanyiwe wogwa nechagweyo munachagwe munachadunu urumu abuza abuza ngafu kanaba mwana nga ntua ukura chinti akasago na mazino nga ntua kakasa echibi nja masengere ulira bibirira echibi nja masengere chonzo kuite echibi nja muri muchagwe Bulemezi Mawokota Gomba Sese Busiro Bulemezi Chagwe Mawokota Gomba Sese Busiro Chibi njo muri Chagwe Bulemezi Mawokota Gomba Busiro ne Sese Ngo gamante cho na cho Kya muzanyi Chibi njo muganzirwa jasite Chibi njo ba Chibi njo muganzirwa za Muri musingo Bugerere Butambara Kabula Mawogola nekochi Singo Bugerere Butambara Kabula Mawogola nekochi Echiri inja burange chichino Muri mubu wekura Muri mubudu Muri mubururi Muri mubu suju Muri mubu vuma Neba kabejaba chadondo Muri mubu wekura Muri mubudu Chadondo Bururi Busuju Buvuma Buwekula, budu, chadun, bururi, busuju, buvuma. Sita, biri tanu tanu, sita, chinda mubiri, sita, emu, hash. Ok. Nge nakuzo mwezi kumina sato, mwezi gujo, mwezi gumu kaga. Chadondo yegendo kugula une timi yesa zeri ye buwekula. Tugenda kugenda buwekula. Ku NTC, banna buwekula, banna mubende. Ebintu binene nyo sita biri tanu tanu sachida bubiri semash ok nyongero kubiriza bana chadondo kati chechisera chechisera ukugazi ya ki ensalo za femu kuwagira chentegeza tongere ukujukiza bana fenti na kuzo mwezi musanvu mwezi gujo mwezi gumu kaga
fina tuli kumbuga enkuru isaza kyado waliye kasangati utugenda okubira nga tuvimba nga tudigidira buli kimu kyonanga jiri salati bongalu wombo lwa maji